0: basi he tsamela le ke hivulele mukhandlo wa hina ka sise kaya ho fona we khamsela wona la ga wena a tla kumaka hina ya nyamutla hi kula leswa ku hi ku yini ka se a va madala va vanuna tsamela le va famba ni nanyetana kambe hi ku hambana ka zwona kuni majaha lawa mafamba kuni va vasati va hombe ku hambana ni leswi nga hi zwona alayel wa malembe ndzhaku hi leswaku hambi ku tlhamusela leswaku loko mufana kutani jaha ki landzelela kutani ku famba ni wasati wa hombe i wa taswa kambe leswi mahekaku masiku lawa hi leswaku a vavasati va hombe va rhandzana ni swifanyana a va madala va rhandzana ni nanyetana chigelo muni kutani cinci mahekaku ku za leswi swohle swi humelela leyi hi yona nhlokomhaka ya hina ya suka nyamutlha hi laha ka nhlayo ya hina ya 086 93 86 399. Cinci mahaku ku vile swi humelela hileswaku titanga leti kombelekaku ku vile ti landzelelana ti kona kambe a hi tona ti landziwaku hichi hi xigelo hi leyi nhlokomhaka ya hina ka siku leyi ka nyamutlha a ku na muyingiseti ka xikhati lexi hallo hallo
1: awuxeni
0: hi bulana mani
1: Elias Andre Zandamela Marakwena
0: hoya Zandamela
1: ya mikhwatsi kose nyambani
0: nyambani hikwatsi hambi leswi ku yisa ku nyana maxi swa ringana ku ve hi tirha
1: na hina Marakwena hikwatsi ka kutsongo ya hi ta nghena makeni
0: hi swona
1: leswi swi xixiwile kusukela ka tolo urke a nkama lowu hi nga ka wona lowu a hali wona lowani wa tolo a hi le ka wona za sweswi i nkama wun'wanyana a vafana sweswi leswi va zandzaka swone a va swi zandzi ku va va landzelelana ni tintombi kulobye kurke hi lava na ka va famba ni tintombi masweswi va lavalava vavakulu vavakulu va vanhu o kumbe va feliwa hikusa va vona titshomba letiya tingani va feliwa leswaku va swi kuma lula lava nga swi tirhelanga ku ri swo hambi ku tirha sweswi a va fana va swi zandzi va zandza leswaku a va swi kumi swa normal na va nga zanga va tiza ya loko va vona minchumu liyani yi nga ni vamamana lavayani kumbe vamamana lava va tizaka va nga na swona hi lava va va julaka leswaku va va gangisana na vona va famba masango na vona na va va xavela leswi va va xavela leswiyani ja va kumekana ililani va nga kona va nga ni rhythm gogepa a hi landzeleleni vamama lavana ma inkwantu kilani ku ni xilondza la xa xikulu xilondza lexi nga kona la a nga tiya mamana luya wa nkulu ni nga tiya jaha lebyi bya byitsongo a swi fambelani loko u famba ni munhu wa nkulu a nga ti u teka liya ya luya u yi patsinyeta ni ya ka kwako swa dlaya swa hantla swi gugisa lwe wa ntsongo u ku sa tenki ngati liyani ni leyi patsinyetana entao a mahanyelo hi wola wayani ya ku fana ni luyani wa nkulu swifana ni loko u teka bataria za movha za 12 volt u ligara lampada ya 6 volt
0: ha wena
1: yo tshwa por isso tem que vona mhaka leswaku henga fambeni ka vavakulu a hi tekeni tintanga ta hina na vo va papayi nompodi wa landzelela swin'wanyatana hikusa swin'wanyatana naswona swa moxeka a nga ti mi ta nyimala para vamakwezu van'wanyani va ta nghena khani mambu papayi valoyo
0: zandamela
1: papayi
0: Ndzi zwohle leswi wulileko inaka a ku tsakisa loku ku tsakisa hi material na ku na loko va hile ka ntirho wa kona wa le mbidwini ku kona ku hambana va ku kumaka ku za va landzelela vamamani kutani vamamani lava va za va vhumela majaha
1: ya phela a ku tsakisa loku byi kona difference byi nga kona purke loko mi kuma mbeni wa mamani wa nkulu ku ve wena wa ntsongo swa hlikisa purke mun'wanyana wa mi kuma swa ku a wo valizado a wo valizado diverdado purke kusukela ka mikama leyi a ni a nga tswala ku yini para friend swi ya kumeka njhani lahani na nga hali medida liya u tivaka yona vona vapapayi lava va tsutsumelaka swivanana swa switsongo vona va ya

0: aka masikona lawa ka wona lawa eh a vanhanyana lawa avana lirandzo ntang uona lezaku eh ka unwana ka maloko zo lava awa hombe ka mina singa tsuka tsuku malirandzo ntang vho ringetela lezaku eh but vhesh loko ndzo teka wa hombe ka mina ka unwana ka mazi nga tsuka dia randziwa zwa mina zwifamba khwazi uone la gamena baba lo
1: ka sukula kuwa avanhanyana vane unavi navi ngofu
0: avanhanyana kutala ka vona ka masiku lawa nga ka wona zwa kala ku tshama na hi laha ukatini o laha kaya zwa kala hi ku rhandza avavanuna va ku tala ata muta xengetelana no xilumi ri dyiya wu chekela kama a huma ka wona lava mun'wana ja a jaki ku avitalivhexi loko ndzo lava ku a hunde ka mina so u ya kuma ku a jaha a gina mali maxigina ni xidalana va tshava laha kaya
1: lexi nga xalisima lexi nga xalisima laha litsako ku hundza ku vula ku epa ndzi ni tinhanyetana ko ndzi na tanga ya mina basi salvador bongile hi wonela ka wena na u tshama swaku van'wani va ta engetela hambi ku hungula ka leswi vulileko
0: ndzi bongile ava khatekile van'wana
1: hi zona bongile 2 hours ni dza set.

0: tave nyimanyana uchenjeleka mbuva nyantlheni ka justa maxava kasi yamukela muyingiseta lowo
1: akiceni
0: bula na mani
1: Philip Nzwalo
0: u kumeka kwihi
1: amabota
0: hoya
1: mangile
0: va ka Nzwalo hi vona vula ka hun'wini
1: hi
0: vona
1: hi yena lweyiun'wini khwasi ku ri mukanzwalo hi yena lweyi
0: hi ntawa hosi ya muganga
1: Nzwalo ngopfu
0: hi nga nghena kahle ku mhaka ka
1: eka ku mhaka hosi kwalaho na wo ho sungula u lawuleli nchumu xin'we u ku matolo a va papaya va hi gwela loko u nga mahexa ku ti u nga tshwa a wo xiza
0: ya
1: a hi xiza hi xiyengisete u yi tshava xixonina maxi wona xa nyamuntlha ku tirhiwa nyamuntlha xa nyamuntlha xa tolo ni xa mandziki va le hi ta xi wona xa mandziki tolo a hundzile
0: ya wena
1: aalaha a ka madalanga ma nga wu leswaku u ta tshwa xa nyan'wana loko pimisa ku tshwa a pimisa ku tshwa hi ndzilo kumbe gezi swa ku ma tlhela i wange loko swi tiva hi laha ka timali leti timali ti layisaku hina a vanana papa a ku na swin'wanyana ma tshamela vutomi
0: hi swona
1: bas leswi nga na swona mahungela ma a mhaka kona i fanele ndzi hlamusela
0: Banzwalo
1: va ku bezi
0: loko a wu nyikwa xikhati xa ku ve va ku vekela jaha la tlhelweni tlhelo kun'wana va ku veka xidalana xa wanuna kutani xa wasati kasi ku ve u nyika a xilayelo xo karhi wa ta va byela yini
1: a ndzi ta va bela loko mafambelo ya ku ma tshamela zinto ma yisa swona ndzi mu bela ku fanele a ku yengiseta ka lweyi a nga ni experiensa xa vutomi ka jaha leswo a ndzi ta ku landza swona u ta kuma ku hanya u ta gonisela lava u ta voma ha wena
0: leswona
1: u ta kuma ku pona loko lexi mahaka swori u trapasado hi daha yakwe daha ku vanana a ku yisi no exist hi xilungu
0: hi swona bongile Nzwalo hi ta ve hisa van'wana leswi va tiwula ka tihora ti landzelaka kutani mete ti landzelaka
1: bongile bongitiraho hambe xagame
0: chao chao. Done.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Brana man.
1: Bulana madasa nyoko ale no ponta doro.
0: Hey, madasa nyoko. Wish badlela zonke.
1: Zonke mino badla pra bona sikoma.
0: Sisa sekela. Ah, wona la ka wena ka hla kumhaka.
1: Bon. Makolo a mini. Wama kwezo ma va vula vuli fitele. Kunani o ja go seketela mareti ya vona.
0: Hi zona.
1: Ala hi to nghena hi le vanyingi va yangiseti. Kambe se va bite xoko makwezu. A xivangelo lexi xi endlaka swa ku tintombi tijama tijatija vapapayi. Ni vo va vapapayi va jya tintombi ta titsongo. Swivangelo swa ku hambana a tintombi ti dyaka va ku kala yi nga ri ya ntanga ya vona hi vo va sugar dad lava dyeliwaka hikusa sugar dad loko a ni ku vilela swa ku leswi vilelaka swona a wa dyiza a ti tsapawa a mali. Se loko a tombi wona swa ku a lwa ntanga ya mina loko ni mu kombela kumbe i duzenju kumbe i tinyentu wa jikajika na kumbe lweyi wa mukulu lweyi wa sugar dad loko ni mu kombela hi nga ni nyika u vhela a teka ku phakolani kutani ke swi ta yenge swa ku ve ni kunene a tintombi tisumela ku ve ni tijula vavanuna vavakulu van'wanyani va nga vakokwani va vona a hi ti ku mbala leyi vamamana nga va hundzaka se a vo vapapayi na vonawu va julaka tintombi ta le hansi hi leswa ku ve ni kutani wa vona papayi a ni 50 mamani a ni ma 45 kutani swi kona leswi a vilelaka swona ku ve ni lowa mamani a swi endla wa ku ve ni se a nga ha gwenti ku va swi endla u navenavi leswi swi endlaka swa ku ve ni wanuna wa nkulu wa munhu wo mu vona na a famba ni tintombi ta le hansi hikusa lweyi wa papayi loko a dlula tlhelo dza ku kahle se leswi swi hikusa leswi swi hi endlaka hina va swusi se vapapayi va vakulu u va vona hileswaku ku ni leswiya swa switirhi swa manguva lawa swi henaka ku ve ni hi vona swa ku va a ya ha ri swona leswi hi nga hanya swi matolo hi vona swilo swa ku va hi lomo ka matelefoni hi nga fa hi swi hlaya kusina hinkwerhu hi nga laka ta tilani hi vavanu vakulu mapornografiya leswi swi vonaka lomo ka mapornografiya leswi se u dya ku implementaka leswi ni mamana wa vatsongwana ku a ntanga yena se a ya ha gwenti ku ve ni a endla leswi a endla leswi ya nani se a ntombi na yona hi ku ve ni xitwala ku ku okay loko no endla hi maendlelo lawa lowa papayi lweyi ha ta ni dyiza hi madyizelo lamanene se u swi vona swa ku papayi a ta vhela njhe mpela njhe a yi dyuletela ntombi leyi kusa loko a ku endlisa xileswi lowa
0: ntombiela
1: a ni wa swi tiva swa ku phela leyi hi vugama wa ta ni nyika xa ku kala ja loko hi lavita mahanyelo ya tolo ni ya namuntlha ma hambanile a swi nga talanga leswaku ku ve ni vapapayi va ntanga ya masasentano u ya mu kuma xinhwanatana xa makinzi yanu
0: za
1: 7 8 23 a swi nga vhamanga leswo ni kulile mina kumbe ni wa 90 itali manje a ni swi vona nkama leswi ni nga ndzuluka ku va ni va a ndzisanyana kumbexana a jaha ni swi vona swa ku vakokwani va tshama ni vavasati vavo a va tita na va helelile ka swilo leswiya se swoswi swi helisisisisisisi nchumu sweswi cincile se kutani ke hi leswi papayi swi endlaka swa ku va a vona ve ni navedza tintombi ta ku jula mali va famba va jetla ma sugar daddy loko amkuma na ile jove ya ntanga yake na ku ri lwe wa jaha lwe wa kumela ku veni kumbe swina wa swi kota ku veni a humesa ku ya nela ka mbilu yake va vulisa swileswo tshama na yena lwe wa jaha tama lwe wa jove a mu nyika timali leti a vilelaka tona ma loko ku ri ni ku va jaha byi nga yi humesi hi ndlela leswinene u ta swi vona le ni lowa papayi na yenavo loko a tireliwi hi hunjoko ni nga vulisa xileswo mamani na swin'wana swi a nga ha gwenti o kumbe swina a nga pfumeli ku ve ni a endla leswi yena a swi vonaka lomu ka mapornografiya lowu mamana yingisa swileswi a nga swi koti hi vugama ta ngheneliwa hi vumbilu ta ku biha sathana ya munghena a ya jula ntombi ya ku va yi le hansi ka ntanga ya ku va yi nga li yona hi ku ve ni a swi tiva swaku loko a ku ndzuluka a ta ndzuluka mpela se mamana a nga ha gwenti se ntanga yi fambile a va kolani va ta nghena van'wana va yingiseti manje swi ya hi lomu njhe sugar daddy a ta ni nyika loko a kombela duzeni bya mi nyika hi mili jaha loko a ku ni kombela duzeni njhe a ni sina vana wa yona na a jaha ku ababi xikati wa swi vona swaku hala ku na nchumu la se papa yena yenavo loko a ku ndzuluka mamana ku amanani nyamakazi mina kasi kutani lweyi loko a ku ndzuluka wo vhela mpela ndzuluka mpela kala kwalani
0: Bongile mahonelo ya wena Bongile hi le ka 3 ni kutani 2 ni 34 hi ta ve kombela ku swikati swi landzelaka hi mahakandzakanyo ka siku ve van'wani va kota ku nghena nakona bya saseka ku ve hi hlengela hi la ku ve hi zama magesi ya kutani swifuva swa vanyingi allo hi bula na mani
2: mamana Helena Gabriel Mashaba va ri xikambulani Maputo
0: o mamana Helena hoya hoya
2: tani mambo papa
0: wona loko wena kahle ku mhaka le kambe kombe ku vhala ku finala ku tsan'wani radio zwo
2: ya a ntsaba mhaka le tsatwala kombe ku yini ba ava no soshe ku cinciwile ku tsavo va tsongwane vana va vakulu va vanhu va vakulu va vanhu va va hlayisa a va ha lavi ntanga ya yena a ntanga ya yena a yi swi koti ku va yi hlayisa se a ya ya tichuveka laya ka munhu wa nkulu ku ve tolo a va ku loko u rhandza a munhu wa nkulu va ta ku goma u cilane u ta huma xiboho se ku chaviwa a swoswi loko ku leswi swa yina va le ku yila yini a lava ku swi tiva swa ku yini a nga le ku twa leswi wena u n'wi byelaka swa ku leswi swa yila a landza swoswiya hi ta kota ku swi xixima a swilo swa ku riha a swi vanani swi le ka vakulu va vanhu a vakulu va vanhu a mindyangu ya hina vamamani ya hela hi swivanani ku lava vakulu lava va lava vatsongwana na yo mfana a lava vavakulu ku a ta mu hlayisa kula ka a nga huma kona wa swi kota ku loko a ya ya vuya a ku phela mina ni ya xitikini mina se u ta sweka mani la kaya a ni ku wo pfuka u lunghisela la kaya swi hela se u ta kota ku u famba vona u titivile ku u ni le pfumba hi ku komisa a hi leswaku ni wena a wu nge sweki u ta vuya ma-23 hours ni ku gwelele ku ni ya xitikini mina swa twala swoleswo la phakati ka mutongo wo tekiwa hi na vakhale a hi ni xihloniphi lava swilo swa vana xihloniphi or leswi hambe hi ku veneni hi nga ta tlulela swin'wanyana hi ku tshama la ku nga ni vatlhe va hantla va swi nyenya hi ku va chava a minawu liya ya ku hlonipha la kaya hantla suka va rhurha va ra ku veni va ta veni va xanisana ku lomu va yaku kona
0: zvikati zvinyenge jahalege masiku mamberi manharo vamudzudzuma tlajika uya kaya.
2: Awo yakaya. Kusasekwa tsama. Kuni siningi siningi sechika kafatingana. Sechika kafatingana. Varuro nyamuka muti kumukana vaka avuya ni Elia afambila yekunwana.
0: Mama na Elena.
2: Baba.
0: Ka vulela leki kuwa hini leswi vanga swi veta ku zwi yila swingetani hi zwona vakutaswa u ta huma yachibowa yini yini a zwilayelo leswi zwi wa vuna aka ku aka katiko ka u tomi ga vanhu kutani azwi vuni chumu kutani zwi nga vuni
2: a swi pfuna a ku xiximiwa
0: izo
2: a ku ni minawo une twaka noko henga tatela ku swilo swile swinyingi hina a swi pfuna ku sa a hi tekiwa hi nawu hi hlonipha maxi swo leswi a va yingisi loko u n'wi byela u ku u ta tshwala ta tshwa endzilo u ku swayila ku a ku yile ku yile hi laha hi nga le ku swi tiva ku loko va ku swayila u la ku kholwa ku swi vona swaku swi yile ku swi endle yini.
0: Yeah.
2: Por isso a kuno tome da respeito a ku hanyiwa kusa a hilanda a ku dzeliwa he vakulu va vanhu ma xo swi hina va hombe a va hilale. O wanu ku loya nse ngana kona.
0: Mama na Elena.
2: Ba.
0: Bongile mama na Elena e onela ga wena na u tsama swa ku vatengetela vanwana.
2: Ku bonge mina ni talo ka xikoda na u dokhavisha ma xilo khomingalwe. Kombela upala hina Mr. Paul wa Chaka Nedimans
0: ukalile ngovu mama na Helena
2: eh na ano vanhu mafebra se baro ningena na ni mafebra singahambi
0: ah tabe tabe ma kumi
2: katambo
0: cha cha kukunyo kunyo hus emo stare ai chini mo hus hus hus hus Mr. Mbova ahlaya hina e
3: 8693 8863 9. Para ta aproveitar a matomba la wele nwa tsikwa tsie mo baba ba lia atate ka mo gwalwa kanga hona mawa mazi ala tuone le ku hanta wa guga ku famba masango so si aba fana se va karele ku famba masango u mukuma mfana mutsongo mazi a khala hi ku mina ana ha famba masango ani tsutsuni mazi mhaka yo ge ni ku tsutsumela ngopfu ava vasati va nga ti pimeli mafambela a mafambela wa pima wanuna a ku famba masango inaka vatsongwana va vasati va vanhanyana hi swona va hamba va lava male maji a va ti woneli hi ku saka ngati ya vavakulu yi ta va peza hi ku gama manyana ni ku tsala a nga tsali mun'wanyana xurhwa nyimba mitsongo hambileswi va nge ku ni ma swivhikelo leswi va vhikaku a ku xurhwa nyimba hambi sati ni nuna va vhika va ku va hanyima ku tsala yi tshuka yi tumbuluka nyimba kolaha ka swivhikelo la mazi ni wo vanhanyana hambiloko va ku va tionela ku va nga xirhi nyimba a ya xurhwa nyimba ya xikoxana a xikoxana swi nga ta gwenta ku n'wi teka hikuva ni le kaya leni a ku tele hi vana ni vatukulu a leswaku a ta xi teka ntombi
0: leyiya tshama ku swi lava yi tanga ya zukulu wakho leswo
3: papa
0: ku swi lava yi tanga ya zukulu wakho xinhanyetana leleswona
3: ni tanga ntukulu wakwe na yena ntombi le sama dinga siku ichava kumbala lesa kwa nyimba ya mani kutaka nkuru wa munhu anga ta mgwenda linwani siku aku a humesi nyimba ke a humesa nyimba antukulu wa mina agama afa mina no ulaula ku mseli ntukulu alombeleni nga hela hiyo mhaka ya mabulo ya la nga kona nyamuka angwana ntukulu wa mina a chavile kumbala va humese ko xa xibedhlela siku yini alaka ya nga tanga ta mbala nga hlayisekanga a nga ti tiya afa niso sini kulumaka a fambile ntukulu wa mina a fambisa sota se ku swira nyimba ya xikoxana a nga ha pfumeli xikoxana ku swiya rundla nyimba ni ta wu hlayisa a yena a nga ha tiyi ku komba swa ku nyimba ya xikoxana mazi va kombina ra ku humesa mazi loko se va humesa nyimba va fa hi perdera vana va hina hi mhaka ya mali leswo swi kumaka ngopfungopfu lo madoropeni lomu nkaveni lomu ka hina lomu a swi talanga swi kona mali tano hi swi kuma kambe a swa ha talanga hi mhaka ya ku hi hangalakile ngopfu swa ku ga swi kuma masin'wini a swi kuma mahlamba a swi kuma hi matshamela man'wana ni man'wanyana kasi dorobeni hileswaku ku biwa mali xin'wani ni xin'wanyani xi lava mali se mina la ku nghena ka swilayelo a lomu hinkwaku va nga famba kona va makurha a va lwa nga pfukani wa mun'we va vulavula leswi va swi onhaku lomu madoropeni ni ku swi tiva hakakunene a va vakulu wa mbava a mindyangu ya vona va yi wona ndiha ya lisima a lisima li ni vatsongwani leswi mali a khale ni khale a swi ri kona leswo kambe a va vakulu a ka vatsongwani a va lava a leswiya swa khale ka hina ta ku kulu ku va mi kuma a hali ntombi se a twa ku delisa ka ku pfula ntombi hinkwako ku pfula se a mazi swoswi a va vatsongwani va kula na va le mihlaneni ya vavanuna swa fana na ye mamani kaya ina loko a ku hundzukula hi swona hantla hundzukula hikuva a lava mali ha leswaku o hantla hundzukula loko hi timhaka ta ku o tendera a swi fanyani swi tivani swi teka ni kula swi yimbelela swi ku a swi dalani swi lava ku swi tiva ku hlayisa swi tiva mahanyelo ina swi tiva mahanyelo n'wina ke hi nga pfundzani na n'wina pfundzisanani hikuva hambiye hina hi vetetan swi nyini yo pfundzisiwa vanhu na vanhu hi pfumela hi ku saka a hi ni wukatini ni hinkwaswo leswi hi nga ri ka swona hi pfundzisiwe hi vavanuna va hina na hi ni xihlonipho na munawu hloniphanana a va hloniphani se a ya ka xikoxana kambe ka xikoxana wena mfana u ta hantla u karhala ku famba masangu mavo a wupa hi xikoxa a pupa hi vafana ni swoswo ni khulumaku leswi ku ni mikwama yi nga tshama la kaya loko lixa mundzuku ku tata jahandlelekeka famba swi ya maputo va tlha va hantla va karhala ku famba masangu vafana hi ku ya tiyela a tingati ta va vakulu inkomu
0: kani mambo mamana Esther hi na ku tshemba
3: swi kutengetela
0: ehe
3: ni kombela u ni hungusela a disula George Maluleka ya ku rhandza mali naswona avangani va vona loko va fika va komba swa ku na mali a mali ya wona yi rhola mapatini a vona lava nga ni mali ya vona va yi veka xihundleni mayani swisiwana hi ta kateka
0: hi ta ya langutela lesimu leyo ya hi karatela kutsongwana maxi hi ta zametela ku langutela
3: hi languteli bava lo
0: kani mambo
3: inkomu a ni la ku tlimba ka swilayelo mina leswi hinkwaswo va nga vulavula va makorha a va nga mi wanga pazanga maxi va swi vaula nima va swi vona hi ku leti va twona ku doropeni swi tala doropeni lomu khaveni swi kona kambe swi talanga inkomu
0: cha cha
4: u lava yini kasi
0: Hello.
5: Baba loyi.
0: Ndzi
5: la ku ta engetela a wasati wa munene ya vhiri ya ri pindida.
0: A ni swi kuma?
5: A wasati wa munene ku tshama na yingangu ya sweswo o zi ndiya. Ya ri pindida.
0: Ya ri pindida.
5: A swi ku a swi gunda mawo. Ya ri pindida leswo a fambile a ya swi vona nyana ka wona u ku sangula loyi a nga mukuma.
0: Bongile Ernesto, na tsamaza ko selo selayela.

0: Alo.
1: Aw seen baba Thomas.
0: Aw seen Ibrahim man.
1: Ya la ko fa lo ba da ni bomba zongo ene
0: Lopes Francisco no Mondlane.
1: Eh.
0: Hoya hoya Lopes.
1: Yeso na.
0: Ta kombela ku ve u kandza kanya tshikati tsha ku sechi hi tsumile.
1: A ku kandza kanya hi swona baba leko ta no nkarhi swo fambile.
0: Mhm.
1: Lexi ni nga xi vulaka ku sa bolo leli ni suke ri tolo hi leli leswaku mina lexi ni nga xi kombela hi lexaku ka majala wa ma swi kotaka ku ve ni mi ma swi endla leswo a ma swi tshiki porke hi ntiyisi ya kona a xi kona xiyazo lexa yena lexi a nga ta kombetisa ku mundzuku eka u byala yena ni to tintombi leti ti swi endlaka leswo a ti swi tshiki hikusa a xi kona lexi va nga ta xi kombetisaka ka untombi la yena la mundzuku porke a ntiyisi ya kona i ku ve munhu a ti tshamela ni nuna wa yena leyi va nga ti lavelana xikan'we na vanhu vatsongo a loko swi kutani swa karhata ni vo va bava lava va swi tolovelaka ku swi endla leswo a va swi tshiki kota ku va lava tintanga ta vona leswaku va ta kota ku ve nini va yaka amindyangu kusa amindyangu va ya hlula hi timhaka teleto se a va swi tshiki hi ku kandzakanya ka mina bava loyi a ni nge hi le hi sentambusa a nkarhi wu fambile neni a swi tshikiwe ve ni ku xixima a fana ni tolo leswi ku nga ri ni ku xixima a nga li ku hi tsemakanya a milayo kusa loko hi ze hi yi tsemakanya milayo hileswaku hi wonhetela a swilo swinyingi swa wutomi la ku hanya wa vona bava loyi
0: Bongile Lopes wonela ga wena kota mangisetwa ku gumesa ka siku le ganya mutlhe hi tala hi ku tsaka loko hi twa swa ku bya kaniwa hi vontlhe va yingiseti va Radio Mozambique leswi hakunene swi kala ku swi nga hi swinene ka wonela ga tiko ni ka wutomi ga munhu ni mun'wana chao chao
1: soke xivangelo leswaku a titombe a ti swi yingiseli leswi swi nga ka bolo leti porke a va na nkama na swona ni hambi hi vola vabava lava swi endlaka a va na nkama na swona ni ku swi yingisela ku zaveni vo heta nkarhi ku yingisela leswi
0: wa swona ke loko va zava swa ku va layela vo tima a radio
1: ni vona hi ta kumana ku ka xikolo no xi tokamuxi loko hi nga konsegira hi swi xiprofeto xa mina xa bava
0: mo profet
1: ndi na baba kuna munwanyane
0: bongele Lopes mishi nena zwo
1: ayo na kan ma
0: cha cha vaka hina mwingisetwa ku randzeka zwisidlunya ku zwakaniwa hi tindlela tontle kunene se zwizili nguvu nguvu ka majaha leswa ku akutinyikela ka leswo swi kona swi vonekaka ka miri hambi ka vanhwana na vona kambe swi khwatsi bya chikota seni ka vanhwana seni ka majaha ku zala magizi ya ku kanya kana ngopfu leswaku a masiku ma ta tshika ma hatla ku gumesa ya mitirho leyi hakunene yi nga ya hununa nakona hi zile xin'wana laha leswaku loko mamani loyi a sangula ku dohala kutani khosahala a famba hi chongotelo inaka hi wala ku tiva swa ku jaha leyi ta tiya ku sima magahi na yena ke kutani loko chikela chikati lecho a ta tsutsuma kutani a ta zama ku mu rhangisa ni swin'wana la swi tiya ku swi ta tshisa a ku ve a famba na ye na a famba hi chongotelo kota wuleleku bava Alfredo ku sukela a kachisana a ku a nga ta tiya ku ve a ndzi komba ku loyi isatwa mina a kutani awula a mamani wakwe kambe ndzeni ka zwona vakona lava mukumileko wa ku ringana wa size wa ku ve va fanelana ndzeni ka chikatana ita ve seta watch dzomukumile kula liloka.

0: 3:30, ahlayah ne 86 93 86 399. Hi nga ta ve xaxaveta tinsimu, kambe hi ta navela ku ve hakunene loko ti kumeka kusuhani leti mi tulanga hi ta chaya, kambe loko ti nga yi kona mi ta hi tsetselela. Hi ta ve amukela muyingiseri wa ku sungula. Allo, hi bula na mani? Hoya hoya. Alisi mna wala kuleza?
1: Rafael's toy.
0: Liaga man lisi mla Rafael's toy. Eloko aku yin Rafael's toy?
1: I think I'll tell them one.
0: Okay. Liaga man lisi mle?
1: Novela. Erichu mne wako wako. Kini kumal na kuna wako. Namani ili na mashawa, namani ili mkonzo. George Mashure, Elia Chizandamek, Nalok Shima, Mondrame. Me inkwa wanganwarati, inkwa wanketi munu, kalungkari. Kalumabu na wena kolana na kusungula isi mle ni kalumabu.
0: Kalumabu, chao chao.

0: A loko ku wahla tlhela u xoluka loya rhola kambe wena u tiyanga wena u ta fuya la kaya. Woo! Suka! U nga fuya ngwana na u lingwana na wena. U nga fuya ngwana na u lingwana na wena. Kambe tingwana timbili.
1: Hey!

Mahungu ya mixo hi Missouri Provincial de Maputo Michelle Albert Langa. Murhangeri wa tiko a vula leswaku se makusuhi makungu ya ku pasisa na wuntshwa wa migodi nkongometweni wa ku lulamisa xiyenge xa wuceli lomu tikweni. Mahungu lawa ma tivisiwe mugqivela lweyi ka vakulu va wona a dropeni la ka Vilankulu ku gameni ka liendzo la ntirho la murhangeri wa tiko a xifundzankulu Nyambani li tekeke masiku manharhu. Daniel Chapa vula leswaku xitirho lexi xi kongoma ku helisa ku hoxeliwa ka minawu ka xiyenge lexi ku katsa wuceli la migodi handle ka nawu hikwalaho ka timhangu ti vangekaku na afanisa hi leyi ya ugamu yi endlekeke amina xidisexikarhi a xifundzankulu Manika. Melano Sirheleli murhangeri wa tiko a vulavulile hi vadumeli va fambafambaku a xifundzankulu Niasa na va famba va lava ku dya ni swin'wana na a tiyisa leswaku i ta va volavo va vangaka udumeli a swifundzankulu swa Cabo Delgado na Nampula. Sekretari Jeral wa Frelimo a leleta mfumo a ku va u lava ku tiva xivangelo xa ntshima xa ku va a mugodi wu nga kusuhi ni muganga wa Sexikarhi mugangeni wa Vandozi xifundzankulu Manika wa ha ya mahlweni hi ku tirha ndhawu ka ku va u nyimisiwile hi mfumo. Shakila Bubakara a vulavula doropeni la ka Cencayi xifundzankulu Gaza hikwalaho ka mhangu yi khumbeke 5 wa vanhu ni 4 va nga cela mugodi lowu handle ka nawu ka ndhawu liya. Sekretari Jeral wa Frelimo a vula leswaku mfumo ka swiyenge hinkwaswo wu fanela ku tirha i nga le ntsena ku tiva xivangelo kambe ni ku vekisa minawu ya ku pfumelela wuceli la migodi lomu tikweni swa nga ndlela ya ku vhikela timhaka ta ku fana. A doropeni la Beira holobye wa udahu mugqivela lweyi a rhangelele ntirho wa ku pandza mbabyi yin'we a ku va ku susiwa tumori letikaku hi 1 kilo ka nhloko ya mukhalabyi mun'we wa 65 wa malembe ya ku velekiwa. Mbabyi leyi se a yi hanya ni xilo lexi na se ku nga hundza ku tlula 5 wa malembe lana a sukeke marhumewu ku ya fika doropeni la Beira na lava udahu. Holobye wa udahu Useni Is a vula leswaku masusela ya tumori leliya ma karhatile hikwalaho ka ku kula ka lona ni lomu li nga kumeka kona. Mintirho ya ku pandzelela vanhu yi landziweke xibedhlela xikulu doropeni la Beira yi kumeka ka makungu ya urhangeli la udahu la ku sivela ku nyimela ngopfu ka timbabyi a ku va tikuma udahu. Urhangeli la mfumo wa doropa la ka Matsolo li ta seketela hi makarata de condução ka 2700 wa vafambisi va mataxi moto. Nkongometo wa ntirho lowu i ku pumba tinhlayo ta timhangu ta mimovha na ti khumbaku xiyenge lexi leti ka masiku ya ugamu ti susaka vutomi la vanhu. Mahungu lawa ma tivisiwe mugqivela lweyi hi murhangeli wa doropa la ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano a veke nayo ni vafambisi va swithuthuthu swi tleketlaku vanhu. Julian Paroke a humelelise leswaku ku fambeni ka ntirho lowu vurhangeli la mfumo li ta nyimisa ku hakelisa ka malisensa ya ku landza ntirho lowu ka hinkwavo va nga ta khumbiwa hi ntirho lowu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Nhlayo ya vanhu va khumbiwaku hi mavabyi ya Ebola tikweni la Kongo se ya tlula 5,200,000. I nga 7,000. Mahungu lawa ma paluxiwe wa 5 lweyi hi mfumo wa tiko leliya. Tsalwa la ugamu la xihubyana xa udahu tikweni la Kongo li tivise leswaku ku phalalaka ka mavabyi ya Ebola se ku fike ka xifundzankulu xa 5,200 a Bangui do Sul xi kumekaku a n'walunguxa ka tiko. Ta matshamelo ya nkama. Vaxi va matshamelo ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36°C ku landzela Nampula ni 32, Beira, Kilimani na Pemba 30, Ncayincayi 29, Mapotso na Ximoyo 28, Inyambani na Vilankulu 27, ugamu lexi nga ni 26°C. Mi tule mahungu ya mixo hi Missouri Provincial de Maputo man'wana ka minkarhi yi taka.

0: 6:50. Oyo hoyo. Nina money? Aleno. Oi, oi, Ninaman. Tibola naman. Inseto ang gamfugen, tibola naman. 6:50, inseto ang gamfugen, oi, oi, Ninaman. Ile ne bola naman mi kumega kwen.
1: Mana iro ndi na bairo pero diario.
0: Ngena make mama na wang.
1: Mo kungo sonto, iya sonto. Mugo na vela sonto de me un go vai te ne na kaga nga ba ga ko ngi ni na vai ro mi. Mugo bani man da dana li anga tale so go unga tia sonto ni. Nga shuma ile vamwana kwa kwa kwa aaa na uisa sonto ita kwa nga tia minu usanga nthama kwa yungi kwa kwa kwa kwa nito mana chaki
0: na ukuma mama na wanga
1: na ati magaita nga ati shata na shako alo kukuni kubata funda kwa aaa kwa sivile kiri la kwa ite kwa ati matiri nesu kati tita kaso ni haya Ashiti, Adala, Amoyogu, Biaguan, the Gunti Magata, Mira Natona, good name. If you have a man, my dear, less more of us, Magaso.
0: Good name, can sing of Shin anyone, Makungana Mutaman.
1: Michael, Manazakin, Makungan, which I shall be. The Gunavera Bobolina, they shall go and the family see a good officers to go on a rag as well. Sita kusuku ina kumasa kuwa vava vadi sita bava kushira kwa.
0: Ah, namcha sama chukuluki.
1: Ukiya sawa Sita wana vava irundi na sita wana vava lini.
0: Vava vadi tre.
1: Lagu bamba ni kome lugu mbiti nonga.
0: Ikesi le mission ena shaw.
1: So ntere ne na ibamba o meku yungwa sisi begi si.
0: Inko. 6:52, 8284. Oi, oi, Ninamani. Ebola Namani?
2: Bola na Jeremias, no seu colo.
0: E como é que a quinta tá na Jeremias?
2: No como é que a matola santo?
0: Ninguém na
2: maquia. Como é que a santo? Ah, minha moça. Amakolaka, nasumana sakuyech.
0: Yena tatana, he can see loko mi phone lili mshivela sontine na sho.
2: Na wena sontine ndi kumbuta homo ayi kuma sota switi, rot loko fika kaya rhungula vana, loko ndi sokola mo rhungule le khanuma.
0: Kangeli mina sho.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. 6:53 ni mseta ngamfuke no hoye ni bulana mani.
3: Aushi mama na Joakina Sarawa, mama na Joakina Matinya wami na Joakina Boki.
0: Ningena magenda tana wangu.
3: Ni nukatana orasi ino simu kopa, ni ngini nuga makanta amala. Sini kuna angena lana nita rati, kutatizi sini kazani kumakutuwa penu kumakutuwa.

Waugamu I Sebe Chama Boy. Wale matutwini, nivunanga lani nitazani chata. Mwivoti kutuzisa kodiku.

0: Bishili ma zungula ya sfunzankulu maputu kushaya domingo shamakalani. Asfunzini shalikangwa amba vakumbisi vashilo shakwa amba na ambana ka nkuvu kumbi antizu wa vuimbeleli uvitanwa ka muafesti ila vakumbisa ka kunyosha ikola ka bionzule jwi va jikumiki kusukela wavunklanu lwe karuteki ikola ka ulanzuwa ka antizu lo kukumikiki ava imbeleli vale umutikweni ni vamatiku ya vambe I vakumbisa lava afa vakumbisa shilo shakwa amba na ambana shakuda na ambini lefi Binzuluaka, Shim Shashfunza, Shalikamwamba, Nakulozi, Fernando Sidomo, Hilua Buliki, Neva Kumbisi, Vangalvangan.
1: Vanu Vangalvangake, Vakumisake, Mchimavana, Vambanambana, Kantro, Wafaira, Ila Kumisako Sakango Pusinen, Yoka Masungulawa, Yamfumwash Funza Shakamwamba, Lava Blakalishago, Masungula, Manenango Pusinen, Yusa, Mata Mata Kumbis, Leshi, Wamba, Abinzula Kasona, Nagonave, Bula, Nilava, Binzula Kamta, Makufu, Marapoyo, Pimento, Ambini tinyala lava kumisa kutsaka ngopfu swinene nakona a buleni lava kumisaka emiri ya xinto lava vulaka leswaku vona va swi kota ku hlengela a u dyini ka mavabyi ya ku hambanambana ya xitshungu lana a xifundzankulu umaputsu
2: a veti langa yi pfumula xomayo hi le ka a event la u sungula la ku fana ni leyi a muamba xa va hamba ma event malembe ma nga hela ya i mbuti ya swona va hlaya leswi Malaysia is international involved. Tago tata amatiku amanyenga iso Mozambique.
1: Iba nubanga lubanga ke ba bulaka ntira radio Mozambique. Laba vakumisa ke emchimo yoku hambana hambana ka fera leli lomsiweke ikola ka nkhulu wa Moa first. Imkhulu kumisa ka la xifundza lexi ka nwamba. Na vana ku kare ku kumisa leti nako kukume nakona kukumeke eva imbeleli vakulu valumtikweni ni vahandle ka lona la kukumekeke emagidigidi ya vanhu lava vateke vata hlalela enkhuvulo wa Moa Fest
0: Muzangile wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli kamixiwa namuntlha ta kumeka kereke bya Presbyteriana de Mozambique kola doropeni bya ka Matsolo a wu kumeka ka Manuel Tuli ka ntizu wa vukhunguti ya Presbyteriana de Mozambique u humelela njheni ka wu tlangeliwa hi kereke lebyiya ka siku bya São de Graças. Muzangile wa munisipi wa le ka Matsolo Julio Peruka tsotsiya vafambisi va swithuthuthu kumbe va mimonta lava landzaka ntirho wa ntleketlo wa vanhu akuva va xixima milawu ya vufambisi switaratwini antsotsiwa Julio Peruka humelela hikwalaho ka kuva ka masiku ya vugamu ku voneka timhangu ta swithuthuthu lani ku vonekaka ku luza ka vanhu hikwalaho ka toni Julio Peruka a faka ni la tolo ku fambini ka nhlengeletano a veke nayu ni vafambisi va mimonta munisipi wa le ka Matsolo lani a tlhamuxelekile leswaku mintirho ya vufambisi bya mimonta ya juleka kambe ku juleka ku va ku xiximiwa a minawu ya vufambisi switaratwini
3: kutani a xa lisima hileswaku antizo lowu i swa nkoka ku va u yenciwa hi mancelo lamanene ku va ni a matirhelo ya manene lava endlaka swithuthuthu va pfenkeliwa hikwalaho ka tinghozi yi nga leswi hi xanisaka ngopfu swinene ni mafambiselo lamanene endzeni ka doroba kutani majaha ma zama ku va va ganya xa nchumu va ku tihita kambe bya leswaku hinkwaswo swi enciwe hi mancelo lamanene
0: Zito ya muzangila wa munisipi walika Matsolo Julio Peruka loka kanela kufamina ka hlengeletano aveke nayo ni vafambisi va mimonta ka mbangulo wa tiko kata mitlangu tisa miezo kutani ya tiviwa nena ya turneyu chap chap axifundzweni xa Marakweni Madzungulana Anabela Nkumbi
4: a ntlangu lexikarhi ka mali swin'we na Pusulani Pusulani lwa humeleleke ka ntlangu lowu hi nga bola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu hi nga khanela hi ntlangu ku fambeni ka 45 minutes swi ya ku sungula a ntlawa wa mali lowu ngheneke na wu li henhla ku tlula a ntlawa wa Pusulani kambe va yi huma ka xiyenge xa ku sungula na mintlawa yimbirhi yi ringana hi 0-0 hi nga tlhela hi hlale ku ta sungula xiyenge xa vumbirhi anta wa kusulani hi 14 minuti wu pfuli markadori ka wa ha se ku nga nkama hi 16 minuti kapitani wa ntlawa lowu wa kusulani a tlhela a engetela handzu leswi endleke ku va ntlangu ya gama na kusulani a humelelile hi ku humelela loko kusulani a teka a nhloko ya ho a teka homu ni 250,000 wa timetical antlawa wa mali na wonawu wu kumi swihiwa tani wu kumeke amali andeni ka mali ukumile a timbuli nakona a ka ndawu ya unharu kukume kintawa wa masinga lona ona ubele kola kampu yoli mintawa wa agosine twa varingana hi bola linwe va ka swatsheshwa na mapenal na now akumile amali ya 50 mil wa medical a kumani tihu leswi ntlangu ka mseteshone haleno a kampu ya Sierra Vermelha ntlangu wa final. Ya ba ta nyimela mitlangu yin'wanyana ya hataka mitlawa leyi yi kumekile aku fambeni ka mphikizano lowu wa chapchap
0: lawa ave madzungula hi misoro provincial maputu mambeni ka nkama wa ntolovelo.

Ongo namuntlha ka timinete ti landzelaka n'wintavana Tomas Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu kun'we na Zazana Fatima Vidada nga wu lulamisi hi ndlela ya xiradiyo. Sweswi yamukela malosela Yezu hi ndlela ya vunanga lebyi bya ku nyuxisa swinene.

0: Isonto inkomba 10 horas na 30 minutes ni wosasu kupinde inkomba 17 horas 30 minutes pangaletana kumwe na wani kunongoloko ahi donzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, Don Jenny!
3: Vajanjiwa vaingiseti, ave vunangaledri draku nyoshisa shinene, drimbi wiki hamalume ubaka loku aku, arvunanga draku shonga shinene. Lou inongoloko ahi Don Jenny, kole emissor provincial de Maputo, e 102.3 FM, loku kumeka kolas funjen shakamatolo, Kombi 90.0 loku kumeka Ponta de Ouro. Coma 923 KTMT, kombi www.rm.co.mz. Mungano, na muncha, hita juntetela mintamu, hita kanela, hiti maka, imaka leyi, yankoka shinene, yikumbaka, mas condutas. Kombi leshivange tindlela ta ku homoloka njeni ka hini lava tsongo. I mhaka ya nkoka swinene leyo. Namuntlha hi navela ku tiva leswaku a nga ve swini leswi swi encaka ku va hini lava tsongo hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka. I nga ve mani loyi a nga ni nandzu loko hini lava tsongo hi va hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka. A nga ve hini lava tsongo kumbe huka mavokweni wa vatswele. Mata, wa swi tiva leswaku hi ni timfanelo impela nakona hi ni tinsinsinselo phe. Hi ni nsinsinselo wa ku nyika alisima vatswele vexu, ku va respeitara, ku pfumela loko hi zumiwa impela. Hi xona leswi swi endlaka ku va hi ve vatsongwana va lisima ngopfu swinene. Ha swi vona leswaku ku tala ka vatsongwana van'wani a va swi zandzi a ku nyika alisima vatswele, a va va respeitari loko va zumiwa, va ti vona nge vo xanisiwa. Nakona ha swi tiva leswaku va kone lava va ku va respeitara vatswele va va nyika alisima. I hikola ka lexo hi zandzaka ku vulavula na n'wina. Mungano, hakanyingi namuntlha hi kola ku ta nyikana swileleto swa golide ehleni ku mhaka leyi. Hi kola ku va hi ta pfunana, hi kola ku va hi ta nyikana madzingu ya ku va hi malandza kutani hi ta kuma ku cinca mahanyela lawa. Swoswi i nkama wa ku va hi kuma amazito ya vamata va xifundzankulu Maputo vone va nga khanela swinyingi ehleni ku mhaka leyi ya namuntlha yi paluxaka leswaku i ncwini leswi swi endlaka ku va hine lavatsongo hi va hi kula na hi tipetile ka tindlela leti ta ku homboloka. Loko hi vulavula hi tindlela ta ku homboloka mungana, hi vulavula hi tindlela leti ta timbange, ta majala, a tindlela leti ta vujambani, tindlela leti ta ku enca ku va hine hi nga fambi ha hombe. Hi nga respeitari vatswele, hi famba usikwini na hi encetela leswi swa ku biha. A nga ve swini leswi swi endlaka ku va hine lavatsongo hi kula na hi veni amahanyela lawa. Kambe hi mani loyi a nga ni nandzu henhleni kuleswo. Hi nga ve yena loyi mutsongwana kulaka kumbe a nandzu wu ka mavokweni ya vatswele vezu.
4: Joana Ntoni kumbe i nandzu wa ku yena ti langelaka. I waki yena, hi yena nga ti langelaka. Ku ri ka munghana wa ka nge ku sindzisa ku yenca leswi nhonga swi juli. Ku ri ki loyi a ta twa ku vavisa ka peli dzaki yena ka xikhumba xa ki, a hi weni hi yena yena ta twa ku vavisa. Swoswi loko ni ku beka va ku ka ndzilo laha u ta beka, u nge beki puri ku ta twa ku vavisa wena hi mini ni ku zumaka swa ku beka. A va na nandzu puri ki yena nghena ka leswiya loko va muyangulanga swi juli maxi yena kontinuari ni leswi ha yenca.
5: Ni tshuka ni tipeta, ni tshuka ni hamba ujambani, ni tshuka ni va nandzu yiwanga.
4: Puriki loko ili kufa futhi kufa wena, a hi wena u ta kafa, hi wena u faka. Puriki na mina ni n'wana a tlangaka hi ndzamu loko ni muyangulanga yingheni ni n'wi byela ni ku phela leswi swi ta soferisa wena, leswi ta xanisa wena, a swi nge ti xanisa mina. Mina ta xaniseka mbilu puriki mina nga u tswala maji lweyi a ta faka hela hi swona leswi matlangelo lawa hi wena. A ni swi tivi swa ku vatswali lava puri ku tswala n'wana wena u mu jela na halibomu. U nga mu jeli na hali ka mapirinkatelo ka lama nga nyoxisa. Xa loko a famba hi ndlela yo ka nge le yona a swi nyoxisi. A ni na ku tshemba swa ku diveridad mamana na papa va n'wi byela ku n'wananga a nga muya ka xikolo hi fanele ya nwa byala. a xikolo nga ngheni loko a suka kaya sembra a suka ku ni ya xikolo a ga matlhasa hala a nghena ka mabringadera na mabyala ku yiniyini a ta swi hlota masiku hinkwawo maji u ta tlhasa siku le byepiriso ra teka kazela ku va imbora
5: i nhlikani vito zaku
2: i nhlikani vito zanga mini telma lusa manjhati
5: mavonelo yakho a nga ve na ndzwa mani loko muntshwa sima matipeta ka tindlela ta ku homboloka
2: loko a tipeta ka tindlela ta ku homboloka i nga va li nandzu wa yena loko hina vatswele ku khaya na yena a nga dyi ku hitwa hi ya dyondzisa ku vana va nyan'waka va hitwi yini vanghana na vona va fazela part hina khaya na vona ya khaya na vona hina tindlombe ta nyan'waka maxe a ti hitwi a ti hitwi
5: se mavonelo yakho leswi xi fambelana ni munghana
2: ni munghana na zona na zona
5: ku va hi tsemakanya mhaka leyi nga enxe
2: mhaka a vana va nyan'waka a va hitwi voni vu swa ku voni vo tidependela swa vona khaya na vona a va dyi ku hitwa ya khaya na vona tshama na vona tshama na vona maxe a va dyi ku hitwa a va dyi ku hitwa va dya ku ta swi voni hi vanghani hi xivoni va khanaka hi xivoni hina va tswela va dyi ku hitwa ya ku tiyela i jaha
5: i mhaka mu
2: i ku a majaha nyan'waka va sungula ku dzana vanhu vatsongo a majaha nyan'waka va dzaha va tlha vanwa vanhu vatsongo
6: Suzana Alexandre Matimela
5: hi mavonelo yakho loko muntshwa a tshuka a tipeta ka tindlela ta ku homboloka a nga ve nandzu wa ma
6: i nandzu wa muntshwa porke yena yena a tshika ka ndlela leyi vatswali va mu nyikeke va mu kombeke yona pura yi landza a tshika a endla leswi a vanghani vake valabye va julaka swona hi leswi mavonelo ya nga
5: hi va hi tsemakanya mhaka leyi hi nga njhe
6: byileka ku a va jove va tshika ku endla leswi vona va swi pimisaka leswi vona va swi vonaka swa ku leswi vona va swi pimisaka swa ku leswi vona va swi endlaka hi swona swi nga swinene va landza leswi a va tsweli va va byelaka swa ku n'wana a nga landza ndlela leyi yona yi nga ta ku kombaka a michumu leyinene a mundzuku a nga le ku va pimisa leswi va swi hambaka namuntlha va ku a evukerivhivhiri de samanera swi vona hi leswi maendlelo lami ni vonisa swoleswi swa ku a nandzu wa mutswele a mutswela a nga na nandzu manjhe a n'wana yena a nga ni nandzu hi ku yena a tipetaka ka tindlela
5: loko hi kumeka ni muntshwa lweyi a kaleliwaka hi vatswele
6: yalano swa kazata buki a wu xi swa ku a yi duka sawo ya n'wana luya nkama loyi a vatsweli va kona a va ri kona o a vatsweli va falserini a va ha le mutsongo yene jalani i ambiyenti leyi a nga kulela ka yona hi leswo
5: nakona wena wa sima mohla leswaku loko hi tshuke hi tipete ka tindlela leto a nandzu wa hina
3: a ve va yingise tivezvo va kumekiki a xifundzheni xa ka matsolo vona va nga swi kota ku hlamula swinyinga ehlini ku mhaka leyi ya namuntlha kambe va swi kotile ku hlamula xivitiso lexi hi xi bekisiki xi paluxaka leswaku i nga va nandzu wa mani loko va vatsongo va kula ndzeni ka ndlela ya ku homboloka wena ke munghano a nga ve wani mapimisela yakwe zumela tswalwa ku nhlayo ya 85-22-38-923 na pinda 85-22-38-923 tswala vito malembe ni muganga lowu nga ku wone swoswi hi ta zhamba a vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene ku nga le khale hi ta tlhela hi zhamba mazrito ya mamana Candy the Comedian a ta ka hi pfunaka a ku hlamula a swivitiso leswi swi humeleleki ku fambeni ka nongonoko wezvu

0: inkomu shinene hikola ka vunanga lebyi dra lisima ngopfu shinene swo swi ta zamba mamana kandida kimisi yana taka hipfuna aku hlamula swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko wezvo
1: ni khensa ku va mine yamukela njeni ka komponele njeni kambangulo hibuya ka hita kumbisana hi mahanyelo ngopfu ngopfu ka tintanga letintshwa
2: amabulo lawa hi to ka vana wone mayelana ni ku layela amajaha kumbe tintombi nga lavantshwa a nandzu a wu nge koteki ku va hi hlaya swa ku i nga va wa mani hikusa na dumbana kan'we swa ku loko mama na muni ni tata na muni a kumile a n'wana lweyi a kumile xihlangi lexi ndzeni ka vutomi bya ku hanya kwaki yeni tatana na mamana a wa mu nyika a mina n'wana a wa mu komba a ndlela so ke hakanyingi hi ni vatswele ku leswi yencekaka namuntlha ngopfungopfu hi ni vatswele va namuntlha ha swi kota ku hi mu komba ndlela yo kala i nga li yone ni dya ku hlayini hi swo leswi a namuntlha a n'wana loko xilikoni lexa honiki mumbenyani munhu a mukawuka tatana wa ku kazi kumbe mamana wa ku kazi i nga yeni mutswali wa n'wana lweyi a wa swi kota ku kwata ni munhu lweyi a mukawukaka n'wanake a wa swi kota ku khanelela ku mini n'wana a nga mu tshiki ni ta ti layela n'wana mini hi ximini ja hi leswi swi encaka ngopfungopfu ka masiku ya namuntlha a vana va lahleka a ndlela swa enceka ku a n'wanaku na hambi u mu komba ndlela u mu dyondzisa ku hanya lokunene loko a huma la kaya lawa swa enceka a ve ni comportament dzimbenyani hi kola ka vanghanu lava a tipetelaka ka vona loko a munhu wa ku kaza a persevera mhaka leyi a buya a ta ku byela ku wena papayi wa manyana phela a n'wanaku a yi encili leswi hi ni vatswela a yi jili ku yingiseta logo partimos na pisowa hi ku u nga ni hembeli kusa n'wananga leswi ni mu dyondzisiki enge yi enci leswo hi leswi kalaka yi nga leswinene swa juleka ku va hi yamukela mhaka loko munhu wa ku kaza a buya ta ku n'wanaku a yincili leswi swa juleka ku va hi yingiseta hi yamukela mhaka leyi a buyaka na yona mayelana ni n'wanezu hi mu vita n'wanezu hi tshama na yena hansi hi jula hi tiva hi ndhawa ya leswi yincekiki a swivitiso leswi ni ta dala example ya leswi ni yincekeliki mina ndzeni ka ndyangu wanga ugamo ka lembitsotsi tikhalutiki nini n'wana wa ma-onziyanu va buyila wungiwa hi vanghanu va huma la kaya loko va huma va famba va tlanga loko khalutanyana a minkama ya ku kazi tatana wa ku kazi a mu tivaka n'wananga swa ku wa la kaya a buyila ta kuma papayi wake mina ni nga li kona a mu byela swa ku a n'wanaku a ni vapfanakuloni vabili mapaxan loko ni huma ni va caca ni voni n'wana wa la ka munti lowu na yini na a tsutsuma ja ni bwa ni hlaya leswaku ku enceka leswi kawukani n'wanenu loko ni buya hi lomu ni buyeke hi kona a ta ni byela yini papayi a gama papayi a hlaya leswaku maje mini leswi nga swone ni ta va junta vana lavaya ni famba na vona hinkwavo vara hi kota ku yini ku heya risolovhela timhaka leti hikusa ni swi vona swa ku i nga va yeni mupfana lowu wa la kaya a nga swi yenca ni ku hama mini ni ku nada papayi a hi swoni leswi loko papayi luya na buya ku byela leswo swa fanekela ku wena u khoma n'wanaku tshama na ni hansi u bula na yena u tiva leswi yencekiki
0: kambe i ncini leswi vatswele vezu vatswele va lavantshwa va fanekelaka ku swi endla ku va va ta susa muntshwa lweyi a nga tipeta ka ndlela leyi
2: tani leswi ni sangoniki ndzeni ka mabulo leswi julekaka ku va hi bula ku vi ni dialogo ndzeni ka ndyangu hi vi ni mabulo lamanene ya ku hi komba ndlela leyinene a n'wana lweyi hi nga va tshiki vana va hamba michumu ya ku biha hi ku i n'wana i mutsongo hi nga mu kawuki hikusa swa enceka hakanyingi loko hi ni vatswele tanto hi ni vamamana asikomo mapapai loko mamana muni amukauka mwana amudzera lifafanekira kuva filanza papai wafikota ku interview ako ngayinchi lesho phela hali mutsongo lweyi ungamuyinchi lesho loko akula atafitiva ya ushake lesho hilani buya kaitala hlakone avanizo anwana ajula kukaukiwa ajula kudondisiwa andleleni yake nzeni ka kukula kwake inganyimeli kuva atinjira amalembe lawa hini hi mapimisa swa ku woni woni nga manene an'wana loko a pfala masingu a te an'wana a wu xitrijanus enawora ke a xi ndzi percebe swa ku lweyi xa wa yintendera minchumu ya ku hanya yi nga li ku yi entelela ka yone maxipilomenus loko mbya wun'wananga ka na mati n'wananga ku tshama hi leswi u mu dyondzisa poku a poku a kula na a tiva swa ku a ku hanya hi loku
0: ineka loko hi kumeka ni muntshwa lweyi a nga tipeta ka tindlela leyi a sima mafamba hi tindlela leyi a nandzu i nga vewa vadyondzisi a nga vewa tswele kumbe ya nandzu wu kola ka yena muntshwa yena a tlakuxaka a vutomi byakwe a nandzu i wama
2: hi simama hi ku a nandzu lowu tanihileswi mi hlayeke ku sunguleni a vatswali va wu kuma i kumbe papayi wake a u yencaka swona a ta swi vona swa ku ku hanya hi loko a si nkomu ndzeni ka ku dyondzisa ku hanya swa juleka a ku va hi tshama na vona vanhu hi bula na vona hi va komba swa ku angela ya ku hanya hi leyi
0: maxito ya vugama
2: ni ku khani mambu haka biti a ku va ni vitaniwile ni ta fambisa antizlo ka programa lebyi bya lavantshwa ni ku khani mambu tizulo wunene ka vatizinkwavo va radio mosambiki madambu lamanene ka vayingiseti hinkwavo va radio mosambiki
0: munghano amabulu hi lawa hi beka ku gameta kola a xenge xa mabulu na Candida Khimisi i nkomu swinene mamana Candida Khimisi hikwalaho ka mavonela lawa ya golidi wone ma nga enca ku va hi va hi sula hinkwaswo swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko wexo munghano a swi hi tsakisi ku hlanwa kone a nkama wa hi siya lowu a ve nongoloko a hi dondzweni lani Missouri Provincial de Maputo hi 102.3 FM loko ku kumeka xifundzheni xa ka Matsolo kumbe 90.0 ka Ponta de Ouro kumbe 89.0 ka Magude 923 ka TMT kumbe koma www.rm.co.mz loko uni internet va ve na wene va mata Tomás Makwakwa, Júlio Mavota na Jajana Fátima Vidade. Mungano hi ku navelela vuyingiseti lebyinene ka minongonoko leyi ma ha saliki a Emissora Provincial de Maputo. Hi ta vonana hi sonto ni wa wumuni mun'wana ni mun'wana loko swiku 9 horas na 10 minutos hi sonto kumbe loko swiku 17 horas na 30 minutos hi wa wumuni. Salani hi ku zula hambanini.
3: Hi sonto nkama 10 horas na 30 minutos ni wosa swi ku phinda nkama 17 horas 30 minutos pangaletana kun'we na wena ku nongoloko a hi dondzeni.
4: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
5: Ai, dondzeni!
6: Ndzi chikumile mina. A vanhwanyana va masiku na lani majaha ya kona.

0: wena ke ya go njala ra do mosambe ke lana
1: oh u ba bona ya go vantsa
0: lembile ngala ne ke do jo tsaka soma zamba no ga boteka landa zama ku vani vaka xa tinyala na lembile
1: loka wo hinyika hi saka le dzikulu matshanga na xisaka
0: oh el boys ho bindzula kolo lo ma ti doni lo prison wa lo ba kuma ka kulukile kuma ku wonza lo ma hi ku fika
1: ya Abuna ngata ta.
0: Awulang ngani fane ku likhetelani, khetha xidimingwani.
1: Xidimingwani.
0: Omona xidimingwani.
1: Ali yini xidimingwani?
0: Loko akho nikhom, nikhomika, nikhom, nikhomika, nikhom.
1: Nakwemberuka.
0: Ile ni khetha ku yeni nyika sathi wa mina Virginia fane sala masive.
1: Ya.
0: Basekele kala ukongweni la dza seje va tina la.
1: Ya. Oi, oi, Zishi.
2: Eh, hello, Tata Lubo.
1: Hey, Shisela Naman.
2: Aushe, ni Samuel Telembe Marakweni.
1: Telembe me Marakweni, minjani?
2: Ah, kurulile popaya.
1: Mm-hmm.
2: Ani mavopaya, ah, no kombela muzika wa Shongwe, wa Lekeri.
1: Shongwe.
2: Eh, Shongwe 7 Pro.
1: Mm.
2: Eu kongomisa kantombe ya mina ni tamanyika yo heta huma ka vananga Imayele Elinya Alfred
1: hi tlangeleni
2: kani mambo papali vomba ntizo ne
1: ekhani swo
2: kani mambo
1: ahe rishi
3: rishi le kani mambo
1: ahe hi xisala na mambo Hey, Shisela Naman?
3: Zwanke Mhlanga.
1: Mikweni Mhlanga.
3: A belelwani be.
1: A vulolwana minjani?
3: Ya ya le khwahle momo.
1: Mm. A vunanga mhlawula mani tata?
3: Ni kombela muzika wa Londe kwarkelo.
1: Wa mani?
3: Wa Londe.
1: Londe.
3: Eh.
1: Hi tlangelile swo. Mishune. Kunene hita gemeta xiyenge lexi ku va hi sengula ku va hi ti bela vunanga lebyi byi hlawuliweke ku ya tlhasa laha ya ka nsimbi ya Onze Yores. Rishile? 82-84-3480 Hlawula vunanga ke lebyi u navelaka ku va u ti twela byone ka siku bya namuhla. Uleni Sir Provincia Maputo wa Radio Mosambiki hi longolokisa xiswoswo kunene ke na wena na hi rhon'weka hileswaku nsonto leyi yi va nsonto leyinene, yi va nsonto ya maswula, yi va nsonto ya ku tala ya mathomo swo voni matovoko hi navelaka leswaku u tiphina hi mitizwi ya Radio Mosambiki byi xi. Hi xisela na mani. Ae dzikumenga mivito.
4: Elias Andres Andamela Marakweni.
1: Oh, Amrakweni tatana.
4: Amrakwa man.
1: Ya. Avunanga kebako.
4: Ah, avunanga to dala Marakweni la diloni njinji lokwa ku xikanwa na tshukumisa veni.
1: Diloni njinji.
4: Hitone na ni dala he kwavu varimi va le Marakweni association da kudzima delka diloni association delka mushina ni ku hangirimeleni mashamba hi famba hi adzima na hi zangelwa hi yene Ernest
1: ya oh
4: ni ka mushina hala a hi dzimene hi kulisa tiku hi nga ti fa hi njala hi nga ti landzelela vanhu
1: empe
4: ya loko va ku xikan'we na tshukumisa vene leswaku a hlata wu humelela lomuyani mashamba
1: mm.
4: Kani mambo papa.
1: Ekhani swo.
4: Ya, filizarda

0: tito ravona nongolo kwa imiso provincial de Maputo urungula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Inkumu alotsela mungu sedo rantsa ka radio Mosambiki misoro provincial de Maputo ili hoyo hoyo kana loko tihlo ra vona wa namuntla namuntla isonto isikula 13 ka wete ya setembro kalembe 2026 namuntla atihlo ri vonile e nkhuvu wendleke exifundzeni xa Nwamba kusukela siku la 12 kuya fika 13 lwe nga ka yena laha ka nkhuvu kurambiweke e vayimbi va miganga yo hambana hambana kupasa ni matiko ya Estados Unidos, Eswatini, kumwe na Afrika Tsonga. Inku upatike kutula magidi mambirini tanuma zana wavanu. Lava vayeke kangwamba, akuwa waivule kusui, intiru ulanzu waka mfumu wa shifunza eleche. Ka minkari ila nzelaka, utava upangadu wa me Fernando Sidumu, kumwe na Elvis Magaya, na ikushivalaka imusetitwinene.

0: lana a Radio Mozambique i twile emarito ya lava va kumiseke emichumu yo hambanahambana lava kumiseke ku tsaka ngopfu swinene hikwalaho ka nkhuvo lowu.
1: Ni Odete Mathebule hi ni ximatirepo
0: inkomu a ya mahlweni ku bula ni lava kumiseke emichumu ya ku hambanahambana lana ka nkhuvo lowu wa mofes lana exifundzeni xa ka N'wamba xilabyele le ka ndhawu lomu kumisiwaka swa swilenaka ni ta vudayi lana hi nin'we loyi nga ta ya tlhamuxelaka hi ntshimatshima leswi swi kombisiwaka lana hi le a Radio Mozambique hi kombela vito ku sungula i mpfini mi swi kombisaka lana ka ndhawu leyi
2: awuxeni awuxeni a vito bya mini mini Lucia konselera wa ATS a leswi ni ndzaka swi khulumaka lani ku hinkwaswo leswi a kolega wa ngaxa a swi khaneleki alani hilani nyamuntlha para hi tata hamba a swikambelo swa ku fambisana ni mavabyi ya xitsongwatsongwana a ku sungula kolega wa nga a khanelile leswaku hi ni xikambelo xa mavabyi ya xitsongwatsongwana kambe i xikambelo lexi xi hambiwaka hi mazi na xihambiwa a kaya a muvabyi a teka xikambelo lexi a muka na xona kaya a ya tihamba hi wuswaki kambe lani ku ni xikambelo xin'wanyana kambe xa mavabyi ya xitsongwatsongwana maxi xikambelo lexo xi hambiwa hi ngati xikambelo lexi xi hambiwaka a mutini wa hina wa wudawu na namuntlha hi kumeka lani a feyira bya district ka N'wamba na hi ta hi tata hamba hi ta na hi ta hi tata hamba a xikambelo xa mavabyi ya xitsongwatsongwana
0: vanyingi vanhu va taka va tala va ku endla swikambelo la
2: hikuva wa haliki mixu va humelela maxi a va humeleli hi nta a va se humelela hi ntalo talvexi ku famba ka mukama nkama wa nhlikani kumbexana nkama wa madamu va ta kumeka na va buya hi ntalo maxi kutsongo hi tizile
0: naka kambe mi nga hi byela yini mayelana ni masungulo lawa ya ku ya mofes ma landziwaka hi vurhangeri bya ka N'wamba manene mi nga hi byela yini
2: i manene hikusa aka nkhuvo lowu i swinyingi leswi swi ta ka lundzuvetiwaka ku fana ni swo sweswi vonaka swa kulani ku tlhanganiwile hi tlhanganihile vanyingi alani ku ni umbuku ditudu entao hikolano hi nga hlaya swa ku a initiativa leyi yi ve yinene i swinene
0: inkomu ya mahlweni ku bula ni lava va kumisaka emichumu ya ku hambanahambana lanaka nkhuvo lowu wa mofes hi ntshimatshime ta bula ni wun'we ka loyi a kumisaka swa ku hudlalana hi kombela vito wu sungula mi nga hi byela yini hi ntirho lowu u famba njhani hi mpfini mi xavisaka ngopfu la
3: a vito langa yi pfumula xomayo hi le ka a event la wu sungula la ku fana ni leyi a N'wamba xa va hamba ma event malembe ma nga hela ya i mbuti ya swona va hlaya leswo Malaysia i international involve ta ku tata matiko ya manyinga hi so Mosambiki ndhawu experience xa ku sunguna mazi ya swizandza leswi endlaka swone a vanhu va dirire ntamuku vanhu va ku huma hi matikweni va huma exilungwini va buya pra va buya ka nkhuvo i nkhuva swona va buya va ka nkhuvo lowu ndhawu experience xa bom xavise ntamu a timbuti
0: menyisa kuyini nyama mbuti la
3: yamba hi yoxa a mbuti la hi yoxa na hi tsondzele ka papela hi veka ka makhala ka machela tinyala loko hi huma ni ma segredo yezu swa ku no podi revelara porque mi nga hi tekela negosi
0: vanyingi valava ka nyama mbuti la
3: vanyingi vanhu hinkwavo loko va buya lani va buya mesmo pra vadyangu a mbuti ndhawu a special dzadzi zezu memu hi mbuti ka siku la namuntlha hi ni mapurati mambenyani maxambuti hi yona yi vitanaka vanhu
0: naka mi nga hi byela yini malana ni masungulo lawa ya guverno la N'wamba manene ma tshame njhani
3: i incentiva la ku xonga pralendiki va incentivara vanhu va handle nambi a vanhu va tshamisaka kolomu epra ku kula a N'wamba ta kula ingaku kutsongo ku pfalekile maxi namuntlha xa ka kombeka swa ku i mbangu wa ku ku nga endlaka mithumu ya ku xonga hi ndhawu ya va parabenizara guverno hi leswi va endlaka swona
0: marito ya vanhu vangake lava kumiseke emichumuno hambanahambana ka nkhuvo mowa fest lava va vuleke leswaku hikwala ka nkhuvo lowu va swi kotile akuva va xavisa emichumu ya vona kun'we ni ku va va rhamba van'wani akuva va ta kombisa leswi va swi endlaka exifundzheni xa ka n'wamba laha xifundza xa ka n'wamba xi bindzulaka emichumu ku fana ni ximati marapoyi pimenta kun'we ni swin'wana leswi swi vumbaka empfindla la xifundza xa ka n'wamba nakona ka masiku ka wona exifundza lexi n'wamba hi loyi a yaka mahlweni hi wo hluvuka ngopfu swinene

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Xitiviso xa swivutiso ka xitshungu. Makungu ya ku dondza tindlela ta ku tleketla ndzilo wa gezi loti 3 ka mpfhuka kusukela ka Beleilwane ku ya Salamanga. Xirhambu ku nhlengeletana yi nga ta kombisa tsalwa bya nkambisiso mayelana ni matshamela ku swifundzha swa Matutwini, Bowani na Mahaxa ni munisipi wa le Bowani. Nkomponi ya Electricidade de Moçambique EDM yi kunguhata ku luka makungu ya ku dondza tindlela ta ku tleketla ndzilo wa gezi ka loti 3 hi mpimo wa 400 wa makilovolts ku sukela Beleilwane ku kongoma Salamanga, makungu kutani ma kumekaka ku xiyenge xa nkambisiso wa matshamela ni mahanyela inga Estudo do Impacto Ambiental e Social EAS. Nkomponi ya vito Goba Intec Norconsult yi tholiwile hi nkomponi ya magezi ya tiko akuva yi fambisa nkambisiso wa kone. Yi ta hamba na kone nhlengeletana ya swivutiso kwa xitshungu kungu na alikuva ku kombisiwa matshamela ya tsalwa bya nkambisiso wa ta matshamela ni mahanyela ni ku twa swifuva swa hinkwavo va zhon'wekaka kumbe va khumbiwaka hi makungu lawa ntizo wu nga ta landziwaka hi swiyenge leswi. Munisipi wa Bowane hi siku bya 14 ka Mawuwana yi nga juhli wa 2022 na mi nga ta sungula hi nkama wa 9 ku xilawuxa tinhlengeletana xa munisipio bya le Bowana. Xifundzha xa Matutwini hi siku bya 14 ka Mawuwana yi nga juhli wa 2022 na mi nga ta sungula hi nkama wa 9 ku xilawuxa tinhlengeletana xa mfumo wa xifundzha. A xifundzha xa Bowana hi 15 ka Mawuwana yi nga juhli wa 2022 na mi nga ta sungula hi nkama wa 9 ku xilawu xa munisipi wa le Bowana. Munisipi wa le ka Namahaxa hi siku bya 15 ka juhli nga Mawuwana wa 2022 na mi nga ta sungula hi nkama wa 9 ku xilawu xa tinhlengeletana Complex Mphundwini a xidoropanini xa le ka Namahaxa. Tsalwa bya EAS yi nga Estudo do Impacto Ambiental e Social byi nga kumiwa ku portal bya EDM ku www.edm.co.mz ni ka mimbangu leyi. Electricidade de Moçambique, Avenida Felipe Samuel Magaya, Nhlayo 368, Dropen de Maputo. Direção Nacional do Ambiente, Rua da Resistência, Nhlayo 146/7, Dropen de Maputo. Norconsult, Avenida Armando Ntivan, Nhlayo 1853, Dropen de Maputo. Serviço Provincial do Ambiente, a Camaputo, Avenida da Rádio Moçambique, Nhlayo 415, Dropeni Tzaleka Matrol. Serviço Provincial de Infraestruturas de Maputo, Rua Fernando Pessoa, Nhlayo 10B, Dropeni Tzaleka Matrol. Kuminti ya vuzhangeli bya swifundzha swa le Bowane na Mahaxa, Matutwini ni munisipi wa le Bowane. Lava va navelaka ku tiva xa nchumu mayelana ni makungu lawa va nga yamukela nhlamuselo wu enteleliki kumbe ku qungela ntlawa wu tirhelaka ku yingela mavonelo ya xitshungu hi ku tirhisa tinhlayo 086-975-71 kumbe hi kola ka email ceciliapedromz@gmail.com.
1: Bola de mbelo wa clash match lo ya kalteke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimi sentango
2: uri munwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabeleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa musima swinene unga mpfuxela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele
2: wavo swikomba ku veni wansati lweyi ayendli leswi hinga swivula akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Zo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Ahe kaka. Yesu ngula nongonoko wezwa namu. Ilega nongonoko wayani wa sonto wa kwa umune wa namu. Nongonoko lo hakunene tane hila itiba ka hakone. Utela kuba wata tashaka shata amushwa. Kami ndi Yesu le kunene mi sungula ka kuba mphiwa. Namuhla nongonoko lo uhume hande akuba utaya kola ama bonela. Ya vale kwezu lava haka nyingi ba zongwe kaka hikuva ba beka ama bonela yavo na vasukela kuma tlhelo yakwa hambana hambana Radio Msambiki at the icon swa le sima ekuva asuka a xiyindlwanini lomu a kumelaka kona kambe a ya kumeka a handle kutani hi tsutsumile a hi yanga kule hi ye tata ku jinga kusula amurakweni a tikweni bya ntswamba ni wulombe ni hlami tata Lizo nyongo ni siku nyongwa. Kutane hiteke lesi. Hui mela lesa kukupa. Asiki nyongwa na laya. Kutelafu sukupa. Lizo nyongo. Akuwa ata pameliwa. Iba hiti tela. Kambe na hita. Chuka na choko makali. Inga na yuna mwisa hita liwiki. Ingwa nina wakukasi. Kambe na inga humeliko mwa nina lwi. Iu melina kuhine kwezu. Aizie ni mtebe kunene na hinge ya mgrani kulosela natali ulibombo nita walu wantizo kumeka kahaleho hinge hoyo hoyo ana mshantisa ya vito kusa hee yuse hinga vanyingi hitani lepela ala vaka ala ya nchakwa ni wavuni kutani mbunu ni mbunu ata nilaela avito chakwe shaku mine manyana nisuka kaukansi mawalila yanga hila umateki kasi kutani natali ulibombo ata lile ava akumbisa nungu nungoloka za ala ya mchinini kuna Thomas Buruma inge uingi sete lepile ay mbele akukina soba zinanzi maga Yesu le inga na yuna musha ahinyo ahitsongo kambe futhi ahikulu kambe ijula madoda ni masuka kati futhi ijula abamhanyana ni majaha Sana ke ne hita swikota ku va hi hluva mhaka leyi koloka masiko fa loko ku ni mhaka ya ku kasi va hi xavela xibakela hi ya tshama lahaya a ntshutini wa nkuwa kumbe a mphameni kumbe xana hi famba hi ya dyula a nkanyi luwa wa nhumbi luwa wa ku kala wu nga beleki u nga ni ntshuti luwa ku pepepepepe hi tshama hi pfuka na kone mhaka kambe na nwaka va hi tisa khisimusi namuhla hi nwani mahewu futhi va hi hlengahlengisa leswi zazu va hi hlengahlengisa leswi giyana kambe mundzuku hi ta va twa hi lava ya tihuwana va bongosa kumbenyana wa hisiwa hi mafuzwa kumbenyana wa kantingiwa i nje hi swona swoswoswi mhaka leyi nga na yi namuhla hi tsaleriwa hi n'wanyana n'wanyana ali ingane pfunana ibu sali swilingi swivona a swine kani ange ixikane na dipelile nweni va Radio Msambiki na swi tiva leswaku n'wi hleliwile nweni vongwe lebyi byi hleleke ni hanya ni nkatanga hi tshama lembe kutani ni khumeta masiku ni tana mabindzi na ni tshama ni nkatanga a ni munhu wa ku va a ni zanga ni sweswi zandzile ku sweka a kaya fane ni muleke muleke lweyo fa ali yene a fa sweka fa pasara hambi timpahla ta le ndzweni hi yene fa hlantswa ku za hawu hi fa hike na nkama ke kutani namuhla ni ta kuma ni swikumakumana ni le vukatini ni ni n'wana wa ku sungula a hi wa vukati lebyi ku ya na hi le munhu ku ya ka kona kutani mhaka leyi ni yenxaka ku va ni tsalala hileswaku tolo ndzi na sweka no chika no phazamisiwa ni chela munyu wa vunyingi swinene ka tinhlampfi leti fane sweka tona ta tokosado kutani tokosado byi tale munyu laka ku veni ni khale ni zamile ku va ni nga yengesela mati kambe swo hamba a nambu a swizi swi na ndzi ta hisa munyu loko ni ku na yengesela mati wo ya mahlweni swi ya swi hambanjaka Kutani loko nti namphamela nkatanga a anga swinyoxela ka vakwana kutani a bongosile a kwatalaka ku venene a ni byela swa ku mine phela a ni a hlaya hi xilungu u se no serve nada a wu tizi nchumu wena a wu pfuni nchumu a na niko ku pasara a wu swi tivi futhi niko ku sweka futhi a wu swi tivi hi nga langusa leswi u nga ta swi nga tala munyu leswi hala futhi wena laha kaya u pfuka hi dezora a wu hlantswi mpahla a ni byeletele swinyinge leswi a nga tshame a ni byela masiko a hi hanya swa leswiantu i pfuka hi dezora yena a pfuka hi antizweni kambe a nga tshama vulavula kambe namuhla a vulavule leswi ze swi ni kuva hi leswi a nga vulavurisa xiswona kutani na mina hikwalaho ka ku va ni khuvekile hi leswi a nga vulavurisa swona ku safa a nga tshama vulavula na mina mu hlamula hikusa a ni lumiwanga hi mfundzu ke na mina ni nomu kutani loko ni mu hlamulile ni mu byela leswi ku nga ni ka zati mina kusa ni muleke wako loko u jula ku va u kumana ni munhu wa ku va ku swekela swa ku va ta chela wulombe a nga ti chela munyu a nga bazami famba u ya teka mulenyana na voni futhi mine a ni na mhaka na wena a hi ti switsongo leswi byexa famba ntizwi na mina byexa ni suka ni teka n'wana ni ya mu beka hala ka vatele vanga loko ni ku na buya ni ta kuma leswaku a sale a buya yena a humesile mpahla yaka hinkwayo a yi beka lahaya ni ku na buya ku laha tshami lahaya mazanini a nge timpahla leti ni bekeke laha handle laha hikuva humukaka hinkwenu a a wu twisisi loko ni ku byela nchumu ja a ni n'wanyana lweyi hi lomu ka mahlundzu ni yo n'wi byela leswi phela wena wu wanuna we hikusa lexi u nga na xo hambi n'wana a nga lwi wa mutsongo lwi wa ku ya wa ku tlula wele futhi hambiloko hi ni nghena lomuya ndlini lomuya u nga pimisi leswaku u ni tibya nchumu no pfumela hi ni nga wansati kambe ya wehe a wa nchumu wena futhi u nga vuasi wena na ku futhi mintamuka hala futhi u ta sala kusa wena a wa nchumu ku ni vavanuna mina ni nga nawe ni va tivaka wena wa nchumu wena n'wanyana a le a jaha a byi matatanga byi yo vitana dax byi pakela mpahla hinkwayo ni muka byi endla hi ku ni zezembuta byi ni chova ni muka ka likwezu loko ni ya ni ya tlhasa ka likwezu tatana a nge kola a hi ka ku tshama laha kusa ni ku byele leswaku loko byi ya ku tswatswa kukatini u nga tibuya sa wini ni sukile ni ya ni ya tshama ka titiya zazana wa makwa tatana kambe na ye titiya a le yo wela wu na mabindzu masiku lawa u fanela ku ku famba hi ku salana ka tanga loko u za a buya hi tiwana a ka ku juli na mujuletela le wa jaha leswaku hi nga tshama hansi hi tsetsisana kambe loko ni ya hala kaya a ni mu kumi xa hi nga ni pfunani madoda leswaku ni phazame kwini kolano hikusa jaha lebyi no byi zatsalaka ku ve ni ni khate kambe ni kutani ni ta ku yini hikusa ni ta luza vukati ni luzile bya ku sungula vukati ni nga ha vuya ni n'wana kutani ni ta luza ni lebya vubindzu lebyi a kaya va ha ni juli ni huma xaka ma ni juli kusa mani ni vulavula ngopfu xa a ni swi tivi swa ku ni to yini hikusa jaha byi laha jiku ni ku ni vona hambi ni pendiwa byi jiku ni vono hi nga ni pfuna ni n'we varato heyi hi yo leyi mhaka madoda ni masungakati kumbe ta nyika mikrofoni mani a zanga hi ku hi hlayela xa nchumu n'wanyana a ti a byela jaha a nge phela wena hambiloko hi ya lomuya ndlwini wo ya ni nkwala ni tiva vavanuna mina futhi sala ni muti wako xana timadoda swa vulavula swo a jaha lebyi byi phazamile hi ku mukisa lowa n'wanyana kumbe byi tivile i mani loyi a nga ni azito
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayihayi
0: wo xuza kunene ya a ku bihaka swona leswaku a hi na van'wanyana kambe van'wanyana a va pfumeli ku tshineka ka nongonoko lowu kasi swi yenca ha yini ku ne mu ni masukakati madoda mangana ihipaza makwini la njenge zwipaza misaka akula yini kwezu ka bana lava musa tsa tisa tsho vha moya vanga ingiliki ambida yencha leswi muhombe a izoma ka parayencha swona ni ine vatsele njenge zwipaza maka swona ka vatsongwana ka komona mwanyana wa kwa dlasa tiya toto manuna abe baba nuna ba masula u kutsa ba ngano ke ba phati sikhwama he ba mara ngamla ba zitiya
2: a no no no u ingi sa kunya munthu wa karata wa tipa u zile swa anga vula vula nwana lwi ba tswali u mhlongola ba yenti ntiri no kusne hi ku sa hi ku hi loma anga ta ya ku aya tshama ko ata ya tshama ka muntu wa ma. Ba anga ta pfumela ku kuva aya mu ya mukela a tshamisa. E para ta kota ku nosusa a swi a ma defect hi xilungu ni xa ka vona xa nyamuntu. Xa ku hi ya anga na nchumu hi ya xi te yini. A n'wana loyi a wone hi te yini. E mbe xa ku a cheli munyu. A yo chela munyu ni misava. A khela tata mati. A kuna singuka ati ndi nga ti thetha ku timhaka leti hikuva mukon'wana a tshama va sungula na yena hikusa a nga tivi o va xiphunda lexi xaku kata xi nga hluviki mpahla xi famba nyeneni kambe i xiphunda a n'wana wa munhu a nga gweliwi leswi a nga swi vulavula ni wena mamani wa yena u nge mugweli n'wana wa wena leswi swa ku a n'wana a nga wu tswalekanga swa yila ihlamba leyi a nga yi vulavula gwela n'wana wa munhu wena yena wu wa tswala loko va ta gwela lowu wa ka yena n'wana a ta ku yini hikusa ni ye n'wana wa yena xi kona xiga xin'we a nga na xona vuton'wini la munhu mun'wana ni mun'wana a ni defeto leri a nga ni kuma ka ye endzeni ka yehovha wa yena ni ku hatswaleni maxaka ya kona a fanele ku a mu hakelisa hi ku mu gwela wa swi vona swaku i n'wana lowu wa mina loyi ku ne swi nga fazamela manje miyela na swo loko a ya kuma swo swiganyula swo mukini swoleswo i ta mi gwela swoleswo swaku o u na yini wena kambe swa yila a nga swi manga swona lowa nhanyana hi lexi xi endla ku a tiya a ya vulavula marito lawa leswaku vanhanyana va masiku lawa a va nyimeli ku tekiwa hi wanuna va nyimela ku famba ni vavanuna lava va ku tala swinene se va famba va kuva mimpimo leyi va yi vonaku swa ku lomu mtulu wa leti wa jareta lowa wu ni jareta se va famba va hi boyela vana ka hi hlayisa hina hi nga tsala a vana va wanuna se loko u ti wona u se u li min'wingi la kaya a tshamile se na wu twili leswi wo masin'wana wa mina a twalekile hikusa vana va masiku lawa va danisana ni vo vatswali a hambi mina ni nga lehi papa wa kona hambi mina nge huhi papa mina hikusa swi kona leswi a swi vulavulaku hi mina ka vamunghana va yena swa ku ndzi xixa mina a wu munhu la mina se a va phazamanga loko va mu hlongola kaa va ni razamu ya vona futhi va nge hi vuyamukeli swin'wani hikusa phela sweswi hi hlengele na ku hi vulavula hi hambi hi nga vulavuli hi vitila yena a maxaka ma swi tiva swa ku va vulavula hi ximanimani hi yena nga mali leswi ro karhi tswali vo xixeka nkama lowu se mhaka leyi ya karhata leyi a nga hi mahali wananyana hi mahiwa yi vulavuliwi kasi va famba kuvakuma a va tshami kaya a va fundhi ku sweka vo famba va ku bubuku ni vafana loku kasi va famba va senja leswi no para va gama va hi kamile e hi sakamile a hi cheli mati ya ku titimeta ya xirhami lexi leswi a swi nga swi vulavula hi wananyana a fanele ku va a ya kuma wanuna wa tikweni yin'wani wo kala i nga hali la mugangeni i nga hali la ka tiku la nga kona hanyaku ka lona ka muganga lowu a nga tekiwa ka wona hankulaveki kona a famba ya matikweni kun'wana ta pima ikose kumaka ya a kataku kona ni ta vulavula ngigama laha
0: hi ni vayingiseti lava kalaka va nge koni laka nongonoko lowu lena ina dodor marombe ni dodor marombe na ina jagu tacha chundo dot na dumba wa matwa amabonela ya hapa ni kwezwa ni ayaku mabonela ewa
3: Kaki, the other guy, I'm so much more than that.

handle ka hlakani lowu beliwaku wa jornada ya makumambiri ka beliwaku kwalomu xikarhi ka jornada leyi ya makumambiri hlakano ferrovero lexinga ferrovero nampula hlakani lowu wa ha beliwaku Ainu kutsema jo ku sangulele hi 14:30 minutes. Kona kama gambuya nya munhla tata hita amba hi le thomelana ko ni Tasa tanku Campeonato yata ukhabelega tshikumba hirambuka tshisati nga kopa Lourdes Mutola loma province ye nyambana ibuleke nga fela ungana hige kumilitolo ka leswi swi tsandzile itawuya hita koka Annabella Nkumbe ile pambene ata hinyika ile ti kunga kushuba ka vakhuzeli va bola kuzeli vati mamba lekwati mamba titabela hisuka 25 September na Senegal ishakano utubili walumkaya kambe na ulumba Senegal yekola ka kombela ka Senegal kule mutini wako ina ni zvokukare federação moçambicana la gashi kinkonde iwa watela akafu nayo nawo yivumela ikwala ho abakhuzeli va bola va rambiwa siku leka 25 ka September aku va humelela kiki alivaleni la zimpeto ka siku ya wona nhlakani lowo wa Senegal Mozambique utubeliwa laha a zimpeto anhlakani wa wumbirhi ulumba Mozambique utabeliwa kwalomukaya a zimpeto leswi nga Senegal utabela makhati mambirhi lomu akaya katiku sangula kota ku lomba muti katika umbiri kota kuenze loko ma tshamela mahikona hita kota kambe na Annabella Nkumbe sika maputsa ta hinyika hi leswi ku nga fambo wa mihlakano wa ntlangu wa mitlawa ya ti ku nghena ka Mozambique na mukama palisana ya maliga dos campeons laha Union Sportiva wa Songo anga apaliwa aluanda ha Pedro wa Luanda hi swigolo zvinharhu bya ku anguliwa hi swimbirhi dzaunga na apaliwe lomukaya hi tshamela lego a hehlisiwa anga hi kona lomuka mapalisana lawa loyi a sivamisaku hi ABB Association Black Bull anga yi cela mitamu ka Sugatol na Atomic hi 00 Atomic wa Comores kasha kana usangula leyo akumore ja bebe ila humelela hichi golu chimu tangu chofumalangu lenukaya atili atakumeka ka usugatol na echa na mtamu unga ina bola na yena atomic loy wa akumore zero zero lezo manu zaku abebe asimamisa mkuma pasana la waya maliga tu kampion itasa Nelson Mandela loko hi ta salalo hi kama hi ta tlhela hi koka bulu leyi nga vi na kutolo ka ku beliwa ka ncuva a ncuva leyi ya dama

na rindza ku kumana na kulori Avelina ndo ndingana hi mali leswi ku na ku hekale kambe ku ta ve disasezora zwa leswi i disasezora zwa tikweni tingana patex patex wale ka vela kulu na he uzela adoja zero le adeve anga ba baye wa pemba

0: Xiyimbeleri Stadium lexi se ma ku ni xitirhisiwaku ku karhi ku hundza malembe. Swa leswi swa ringana ku hi ya ha kumana na Inakulori Annabella Nkumbi loyi a tshamisekeleko a nyimisekeleko kasi ku a ta ve a hi nyika manyawu hi leswi fambelanaku ni ta u khaveli ka xikhumba maafrotasos laha hi voneke leswaku a UDS paliwa aLuanda leswi hi swigolo swinharhu ka swimbirhi ntsan'wana a paliwe lomu kaya hi xigolo xin'we xo pfumala angulo hikwalaho a hlehleletiwa ha Petro wa Luanda a simamisaku ka mapalisana ya maafrotasos kutani tasa Nelson Mandela hi Association Black Ball loyi a nga ve a yi cana mitamu na Atomic wa Comores ka usiku ka tolo leswi mahulu swa ku a simamisa lomu ka mihlangano leyi. Annabella Nkumbi wa hiwahi
1: Mandela na ni ntlawa wa Association Black Ball i nhlikani Armindo Masingi i nhlikani va yingiseti va Maputugaza na Nyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri. Mina ni yangula swa nga haleno a xifundzankulu Maputu ku va hi buyisa a nkatsakanyo wa Liga dos Campeões na vitasa Nelson Mandela na ni ntlawa wa Association Black Bulls tolo wu yamukeleke Atomiki Ngomiwa aidla dos Comores ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória tasa CAF kumbe tasa Nelson Mandela na ni hi ku ringana loko a mitlawa yimbirhi ringanile 0-0 hi ku ringana loko a ntlawa wa Association Black Bulls u tshapela ku ya ka xiyenge xin'wana ku tlula ntlawa lowu wa Atomiki Ngombe wu luzeke kambe ku va hi tiva yenkelelo wa ntlangu lowu hi tatwa xiendla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls ku Stodguni Mister ntlangu wu helili i ntlangu muni wu nga wu vona xikarhi ka Atomiki Ngombe na ABB.
2: I ntlangu xange leswi nga swi khanelisa swone ka mazito ya ku sungula Atomiki loyi a nga nghena emitamu ka hinkwayo para a wu contrariara a maobjetivo ya Black Bull porque a buraka di-vantage za un ver ntawu ntinya ke a buya ni matlhaveka hinkwawo para a zama ku andzenimisa jogo wa khaltisa a zama ku khalta eliminatoro ivi Atomiki loyi a nga nghena a mapirimelo minuti milhoro ku kaya a bebe equilibrarile jogo a partir de 10, 15 minutos azama ku a chova adversário ka baleza zaka kwake azama ku a beka a estratégia saka kwake na versa ku azama ku a golisa golo ku dinga buisa tranquilidade a xenge kanga leso porque na ene adversário ati tengeli li tengela sa tenente e buila segunda parte ni estratégia ximbanyana izamile ku hi muchova a adversário ka beka kwake yenji li tindlela ka hinkwaswo ku nga zikuma gola leyo adi pfumelekanga ivi adversário va leyi a nga ti defendera hi tendlela sa tenente por isso a história já jogou diga me vi 0-0.
1: Mister, logo hi vona a bebê lwa chapela ke kwa ka xenge xinwana na hi tiva leswa kwa bebê a ikhamela ku kula kumeka ka mpikiza leyi hi nga nyimela yini ya bebê ka xenge lexi taka na mbile swi tiva ka leswa kwa adversary wa nga tabela ku na yena a nge se tiva na neka ku tsama fast the group ma habeliwa
2: a bebê wa ku a melhorar a jogo a ver se ainda conseguirá com ainda na fase de grupos, porque o objetivo da BB é que a equipe lei ainda na fase de grupos para estar reivindicar a posição lhe de na velha, só que ainda conseguirá com o Zucuma, mas para estar, para chegar e melhorar é a jogo e a mais de sonhos, e a manene e rigolo e samagolo e ganha o adversário, só assim então conseguirá com e alcançar o objetivo.
1: Mister, loko hi vulavula hi ntlawa lowu wa bebeli hi nga vula leswaku a bebelweyi masiku lawa hi nga ka wona kumbe lembe leli ya bebelweyi mitlangu a belaka ni usiku hi nga vulavula hi ntlangu wo luwa ta sakafi i ntlangu lowu na kunene wu beliwaka usiku laha mugqivela wa nyamuntlha hi vulavula nakona hi mitlangu yin'wanyani ya bebe ya musambola yi beliwa ni usiku a makungu ya ku va bebe ya bela ni usiku hi wa
2: Aleswo i ku para loko hi nghena a maxitaji ximbenyana mafazi mambenyana hi nga ve ni a ma-difficulties porque loko u landzelela matiko lama nga dzenvolvhera a mabola dzi beliwa usikwini entawu na hini hi ti junta ka vanhu lava na vona va nga evuluwile para mene majogadori ya ka kwezo ma ta vene a xihena ivi xihena ku bela esikwini i nge leyi a ni nchumu xa ku yi xi hlamalisa ina ivi nchumu xa ntoloveto i nga vi a ku bela esikwini i nga vi problema ivi minchumu ya normal porque muita das vezes a loko u nge swi hanya leswo swi torna swi kumeka swi vi cada vez mais difícil.
1: I marito ya xiandla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls ku xito duguni loko a vulavula hi ntlangu ntlawa wa ku ringaneke na Tomiki Ngomi wa Idladu Xikomori xika ntlangu wa Segunda Mão ya Primera Eliminatoria na ukongomiwa a Tasa Nelson Mandela a mukombisi mun'wani wa Mozambique ka mphikizano ya Liga de Campeões hi bola hi vulavula hi Onião Desportiva wa Songo lweyi tolo a beleke ni ntlawa wa Petro de Luanda a campo 11 de novembro a Dorpela Luanda a Luzili hi mabola a ringanile na Petro de Luanda hi mabola mambiri ku ringana loko a Songo ka xiyenge xa ku sungula nga vula swaku ka primeira eliminatória amukele ke ntlawa lowu wa Petro de Luanda Estado Nacional de Zimpeto a Luzili bola limu swileswi hikuva a ringa

0: 16 horas ni 35 minutos, saludos y hita ve hita ambas lit familia ko ni u kabelga chikumba herambo ke tsal ne ulola hi copa lourdes mtola bulu gi ansiwa hina glory ina glory watiru manuel chimel lui a bulile ko ni urangeli ega komisam lei kota chikwata le chinga pambene ka Copa Lourdes Mtola. Ina kula hoye hoye.
1: Tolola ni murangeli wa bola yibelwa kulumuka Professor Nyambane Rembuga Chisat Patrice Mwash Patrice amapasala lawa mafamba ndlela munyu lomunzeni ka province.
2: Ebongile kesa ra Mozambique loko hi tlhulekile ka malo amapalisana lawa chima hi masungulo 2012 amahambani ngopfu malembe wotlhe mafamba khwatsi leswi nga ku xiwa ka hina ha swi kota ku swi a ku swi londzota lembe leyi ki hambininyana kutsongwana hi tinumero ta tikipa hundza maedisan ma nga hundza a tinumero tikwelinyana ku hundza malembe ma nga hundza ni numero tsengwa vana nakambe ma wu kulinyana enta swi komba leswaku a ti go kula xa vumbirhi kambe hi la ku nyikela ku bonga ngopfu ka vararu va nkarhigadi va edukasao va kala ku va nghana ku nonohi loko hi rhamba vana braku hi ta va kupara ku va kupara loko ahiina ri boleni hobela bola basi ku ni zwili swigelo leswi va hume ngopfu hi vulaloko hi swona na hi nga siya ku beleni hikuva objective ya hina mesmo ku ve hi zama ku kondzisa vana na ku a bola yi nga hundzisa vutomi ka wena para a swa swinene entawu hi vulavula hi ku loko muve vanana muve va xikola mi nga tinghenisini ka mafole ka timbangi ka mabyala no ku ya wukatini na mahelo xikoleni a xikolo xo xalisima hambi ngopfu mi nga vi kambe ku navelanavela swilo swa vanhu va hombe na vahi vanana na mahi vanana hi ku loko mahisa leri swi nga mi nga ta bindzula xikoleni a ku na xikolo xi famba khwatsi na wini nyimba wena wu suka hi wukatini na wahi n'wanana ntawu loko wa hi n'wana u fanele ku kula u respetera muzimba wa wena ni ku respetera lomu u tshamaku kona u respetera vamakadzi u respetera vatrenadori va wena hambi vararhi va wena ntawu hi va fanele ku gonisa vana na ku sinia boleni siniani hi va gonisa hi gonisa vana ku loko hi le kaya hi n'wanana ku la u rhange ku respetera laha kaya mitirho ya laha kaya ni we mitirho ya xikola kumbesa u ta le boleni ntawu a hi bola basi belaku ku ni swigonzi swa tala ngopfu hi ni vatrenadori lava nga formariwa para ku gonzisa a vanana a tindlela tinene ntawu hi la kula ku leswi kambe ku hi leswi mfumo wa hina wu tsakelaku para ka vanhu va hina hi tirha ni vana na va xikola lava ka lava nga gonzi hi hlotela ku va vuya xikoleni ntawu lava nga le xikoleni hlotela ku va kontumara le xikoleni
1: se hikwalaho ka ntirho lowu mahaku wa ku gonzisa vana na lava kasi ku ve va tiveletela na ku ni mahanyelo manene loko mi sangula ku ve mi hlola swi kona swo karhi swi cincaka hikwalaho ka swigondziselo leswi ni u kutani a michumu yisi mama yi lolomela
2: swi kona hi swi cincaku maxixelo lawa swi chika vana na basi ni ka vapapaye va vanana va cinca hi ku a hi byibya ngopfu ka maloko hey a n'wana ni yembetile ka manyamanyana o hi ya teka home ntawu yi ta riha hi n'wanana wa wasati a tekiwa maxa masiku lawa a swa ha humeleli ngopfu ndza kholwa ku hi mitirho ya hina leyi ni ya guverno va sensibilizeraku vapapaye ku mumpodi va tirhisa n'wana kumu chihiwa cha troka we ntawu a n'wana loko an'wana yin'wana na mexi muteki a ya le xikoleni ntawu swi kona swi cincaku hi swi vonaku swa cinca ka vararu ka vanana sweswi n'wana na sweswi loko mi vula hi ku ya wukatini a nga ha vumeli sweswi nga ha vumeli maxaka malowu ha a n'wana baxaku 3 years xi-14 years xa yembetiwe ma sweswi ya ha n'wana na a vumelaku ntawu a kholovya ku hi mitirho leyi mahaku hina ni yin'wanyana ya sensibilisana hi govern hi mahaku ndhawu ya le ka n'wanana hi le xikoleni we ntawu loko a hi n'wana teka exikoleni hamba ni swin'wanyana swo ka swi nga mi voni
1: mata Patrice vulavulele ku ku na ni ku tsakisa ka tihlayo a tihlayo leti ti komba yini i vanana vangani va kumeka ku ndzeni ka mapalisana lawa wa lembe ka nyan'waka loko u fananisa ni khika wu fana wa lembe ka n'wecemu byini byi cincileku a mihi leti telaniwi mitsengo
2: kulingo vi hiti ikipa litengeni kati formara lembika onze hiti ril ni zana ni muni ni wambiri niti mbiri tikipa lembile kikuli ili hiti ril ni zana ni tlanu ni timbiri ntao hika tlalu ya vana na wakona lembika onze hiti ril ni gidi ni tlanu mazana ni mambiri ni timbiri ntao alembile kikuli nguvu hiti ril ni gidi ni tlanu manharu need haya ku bela basi yini gonziselwa ngovu kumika ka nhlamuti ya hlawutela lako hi gonzisa vana na ku tiva ku hlayia ku hlayisa muzimba wadu ku hlayisa makadu ni ku veni respect lomu zoneni no va tshama ku kona
1: itanga muni ya vana na va kumeka gonzeni ka kikalo wa bola hi ramba gachisa
2: ka kikalo wa kopa mutola tirani vana na vangani 10 ka malembe ni mambiri suka ka 10 ka malembe ni mambiri ni 10 ka malembe ni tlhanu ni gimu hazo na bela kambe ku tira ni 10 gavana ni ku seka 10 gavana mambiri 10 mambiri ni 10 gamba leme ni 5 ni mambiri maji hima tsamela ya kone yoko zwikona zwi laveka ku zwa ti mali mali ni ti bola bola ntao zwa hyper tarango hambile zwi kambe abonga ku vakona wa parisir lava a parisir wa mungu ku sungula mufu mwahini maji vakona ngwana wa parisir va fuya ku tlhareka chinyandle nda hi vona va hi vhunetela ku loko ni ku tlhareka chibola na ku ndawe i nda ha zwi kota ku hi prince a professor hina yambani i watch matitu mani kopa mutola ntao hi lebyaku kumanyana va parisir va tsongwana va tlhetekala va vanga va vona ka tirhilo wu ni lisima hi tirhilo hi mahaku
1: se ka mapasanda bola ya ku ngarela a va swikola bya vanana a ka tiko ka Mosambiki mapasanda ma nga voneka vhiki ka n'wejimu lomu inyambani ku nyikile a noda hikwalaho ka kuve ku nga chukisiwi ka letela ku ni titanga ta vanana lava va fanele ku kuve va kumeka mapasanda lawa n'wina kota va wonelile va kopa mutola hi we ntirho mu humahaku kasi ku ve mutshinya xikarhato lexi leswaku a vana na hakunene ku ve va lava va 10 ni 2 kutani 10, 5 ni jin'we a malembe ya ku belekiwa va kumeka ku kundzeni ka tshwatshwa lowu
2: a xi hambe ximahaku hi leswaku hi ni ma-regulament ya hina laha hi nga mamaha ma-regulament hi vulavaswaku i book ga milandzelelo hi fanele ku ikipa ni ikipa mutirhanadori ni tirhanadori atleta ni atleta a ve a swi cukisa a swi gondza a tlhela a ve a swi hlayiseta ntao lexi himahaku leswaku hi burisani vagondzisi hi burisani va point focal lo ma-service xa le education hi va nyika mabuku lawa ya ku mara va swi gondzelaku a vana hi va lavaku hi lava kusukela a 10 ni 2 kala 10 ni 5 ni gin'we lembe ntao hi hlohlotela siku ni siku hi huwele siku ni siku a dokumente hi ki lavaka n'wana i beyi o talamu lika ku rindzela beyi a ku na yin'wana dokumente hi ki pfumelaku ntao a kuva madokumente lamahimahimahiwulahiwulakula mani mifoto ya n'wanana ntao a swi ngima hi ku a teka beyi ka mungana bepreka ha mwona mifoto hi wona mifoto ntao hi leswi hlotelaku vagonzisi ku lava ka lava nga na mabeyi avanana lokuwa va kona ka lava nga yikumanga hi nawu kala leswi a va taratari mabeyi preke a swi nge sasiki ku u teka n'wana a ikipa ya kusukela a panda for example ni n'wana ka lava nga hina yitanga a ya huma ya nyasuru lomu hi lava kumaka kona mafazi lama nga vulavula hi wona kumeka leswaku hi ta mpola hina sina ku a nga na hi dati ntao loko swimahaleswo wu susa lisima ka yena n'wanana u susa lisima ka event yotlhe u tlhe u susa lisima ka hina vamahi va event leyi ntao hi tlhele ku nyika a responsibility ka n'wana lowu u mu transporta wena wexe xa brikt a no boda tshama na yena si teka tlhela siku yeke ntao a swi saseki maji a hi na magoyo yo tala ngopfu ka tirhi wana wa kopa ndza kholwa ku hambi kwale ka maji ku xurhari va byi vulavulaku mafale ma nga humelela a event yi fambile khwatsi ku va ku loko u kumele vanhu va ku tala quasi 3 million wa vanhu a ku veni ku nga veni byo karhi no wa fasile maje a evento lei fambi quase e ainda bem le junga pole gute ku pole kaloko noe na junga sikazi zwi chiratinga town ngofu town hitu lo mako
1: se zwezwi kubili wilwi a zwihenga zwo sangula leri ya ku heka kona ya bela
2: hi mafazi ya ku hambana hambana hi rhanga hi mafazi ya ma district ku apurala ekipa yo kana district hi ga mesema mafazi ya zonal ya zone hi ga mesema mafazi provincial então até leri a parceiro nga mukomo hi lwa ku wati nyimela ku ma hati fazi provincial leri lavetela a parceiro munwanyana para ku ata hi vuna ku ma a fazi regional hatu ku ma putu cidade gas. Então, calani li atelizwe já itsembisikile ikona a parceiro para fase zonal ni fase provincial. Então, a fase zonal mata homela a Nyarimi ula kutupatsa zavala Nyarimi jangamba. Huya kamika fase zonal 1 uta kuma Mashishi tadi Nyambani kuma Panda Umwini. Huya ka zonal 2 uta kuma Masinga Murombeni Funyaluri. Yaka zona norte kuma Nsoro Guvuru Mabote Vilankulu. Kamba ma rugavale zwa quatro leswi ku tsuka yimwe ekipa basi ku pasa yimwe basi ke kamba siya ku mana ka provincial leswi nge loko zwikoteka evumelwa a Nyesuru tave le govern di Nyesuru tave kona ke ma afazi provincial Nyesuru loko zwikoteka
1: se hichi chila yero chisiya ku marika ndo kube a maparisa lela wa ma tanga ma belo anzo ku na siku na tsimela ku mafamela ku
2: o bon to a jolotelizis zinga zwima ku zwezwi hezwi zwima ku watch malembe loko cheka zwika vha tshi khali kula kwa avagunzisi vha vhe vha humbana noe vha vhunetela ku kontrolara a my dad ya vhanana a malembe ya vhanana porque kungadze kumela ma jivani a kunada le zwa dzise zwa zwone tekhe tshela dzo ito antike tshela dzise ti anu ndao loko zwi poleka loyi ama hakulo yita responsabilizariwa noe então a rede lá ku chikala ka chigavalechi enquanto inga zwikwata ku invitar hini vana vakutala ngovu vavanene vangani my dad ya correto então agonzisi tona taluno taluna ato nao tifane ku zwitiva zwa ku akopa itira ni dose ni zisizanchu então ku gam então no ku vekambe ku loko vagonzisi vaveni responsabilidade la haka ku teka banana dulado para outro não é então he lives na de sia kula como message
1: masala la magezo ya Patrice Muhash nga monelele wale tsana na koni bola ya kubelwa he vavasati lomuka province ya Inyambana wa pulawa mafambiselo hemi na Manuel Mauricio wakachimela kusuketela lomuka masingi
0: bongile na klore Manuel Chimele he bulule geek family na ko ni ta mihlakano ya ku tsenyeta miri ngovungovu chikumba chakubeliwa he vanhanyana vanhanyana va provincia ya Inyambane e khulo wa kunene kutani ko mihlakano leyi itako itanyika a tamu ni phakuphaku lomchikare ka ku gonzela a mihlakano ya ku tsenyeta miri chikare ka vanhanyana e dzisa zwori zwe zwini 49 minutos na kuhi na Radio Mozambique Maputo Gaza na Inyambane na sukala lomo a Inyambane.

0: hibungile gonzana kama gambo ya nyamunk sali se hi tabe ramba ina klore watiru nikola mkavel ata yala kaisa hita ubelga dama
1: chuva tavula vula hinchuva anchuva le haile ya makhele hi tolovelaka inchuva le ichiwaka dama le ingane a tindau leti hi fanelaka ku ve hi cheka tona loko hi famba loma bazara hi famba lomu ka tindau leti kumeka ka avanhu vakutala hi vakuma vayori valikare va donsela anchuva yangwekile kasi vanwanani khale ka kona loko va hi vona nchuva leyi a va yi changa ku va nchumunyana swa wumolweni nyana hikusa a yi chiwa lomu mabangeni a yi chiwa lomu mabazara kasi hi ku fambeni ka minkarhi ku ve ku ya dyondziwa ni ku ve ku xiyaxiwa swa ku a nchuva leyi ya pfunisa ku ve yi pfula vuqopho la vanhu ya pfunisa ku ve vanhu va ni a mavonelo manene ya pfunisa ku vanhu va cuvuka ni ku ve va twisisa katsongo leswi va faneleka ku ve va endla swona ni ku ve yi va pfunetela ku ve va pfuleka a mongo wa vona eka mapimisele hikusa a ncuva leyi i chiwa eka makwadradinyu lawa ya ma kumekaka kona la yena se ku chuveliwa a tincuva letiyana se swi endla leswaku qavango tiva swo kasi ku ve ni pfala lana na swima hisa ku yini hi leswi hi nga ta bule swona na hi nga telanga marito hi ve ni vukoli lo karhi leli hi buleke na tatana masingi lana ke a hi tlhamuseleke ka tsongo swa ku a mncuva leyi tshamisi ku yini ni machele ya yona mama hisile ku yini
2: a ncuva leyi nga kule yona ku sungula ka hina u jala hina hi swi kota ku rhambana hi mintlawa hi mafindesimana sabado uya mati vida deskolweni hi swikota ku hi huma huma na bala muganga hi ta tlhangana ndhawu ya ku ina majaha ya seni ni titombi ku xihlekeleliwa ku biwa a ncuva loko ku swa ku hi ku ganya gurupu ya seni na ku na ku hambiwa swifinda simana mun'wana ku epa vegetable hi ta bela ka muganga wa ku i hocha mutsumbula podisplanisa ku ri wa masengani ke mukamala ya ku titimela wacha mtsumbula endla na yo hi leswi nga kule swona swa ku tlangisa mina
3: i nkumu swinene tatana masingi kambe a hi rhandza ku lava ku tiva a ntshimatshima ya kona hi lihi lisima laha mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama
2: ka nguva ya hina a dama li nga se tirhatirha ban swi nga ha talini ntambu leyi ya makhele ni muravarava se dama leti li ta kumeka lomu ka ma-noventa itali maxika nkulu wa hina ku tlanga kona wa madekadi wa yi tenta kumbe ya hi tshama ntlhaveni dama pari u li kumera problem sempre lava va kuma dama hi lava ku hanya madoropeni lomu amaka ra pintariya lomuya switolo swin'wana va swi kuma va tsaleka makaxa lama wo ya ma refresh ku hi vhela ku fana ni mabareni a li tirha dama u kuma vanhu vavakulu va tshamile ku chiwa dama na va ba nkopo ya gwala va ba tombozana nga refresh se hina lomu a tintlhaveni nga le kona ku hluma ncuva leyi ya makhele ni yo la ku hi tsala hi ku xitrex hi la hansi se dama li kumiwa hi lava nga le masidati se hi ve hi yakhelana hi ku swi landzelela ka swona hi ku kula ka swona hi ze li funda dama na lina hi ba grilla ni regulara
3: ku hi ku hambana ka machele ya lona dama leli grilla na regulara
2: grilla na regulari mahambanelo ya lona hi leyi a regulari a wu bi u tlhela u ya ndzhaku u ba u ya phambeni a ta wa grilla swa koteka ku tlhela loko u yi tlulile ncuva liyana u yi tiva ku yi siva kambe wa tlhela u ba i ya ndzhaku hi leswi vulaka swa ku i grilla ni regulara ta wa grilla ku u ba u tlhela u ya ndzhaku
3: hi nkumu swinene kambe eminkarhini yoleyo loko mi li karhi na micha a dama leli hi swihi swipfuno loko mi li karhi mi kumana vantshwa lava na micha a mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama ngopfu swinene hi lihi lisima la yona
2: a leswiyali ntlangu tipatletism swa ku tsutsumatsutsuma sempre gurupu leyi ya muganga lowu yi nga ganye yi ganyile a ku nga na swihiwa ku fana ni swoswi swi nga kona ku ntlangu ni ntlangu ni swihiwa nkama wa hina a ka hani wuswetu hi ntambu era graduate para kuma ha nchumu u kuma nchachazela swikala swinene a swa ha fani ni swoswi nkama wa hina a ku nga na swihiwa xa nchumu loko u nga na munhu wa impresaro lahayana loyi a nga na swona pora a mi xavelanyana nchumu kumbe transport mi ta ha tlanga ndhawu ya kwina a mi pakele hi movha wa yena a swi nga li kona swin'wana mi fanele ku swi endla a wu swi kota ku hi famba ma 20-30 kilometers in Konzo. We have Tlangeni, Kuninzomba, and we have a car. And we have a Tzimbele, Kumuno, Anga Ishkono. Fana na mina, for example, Nisikwata Kala Semino, Senjwa Dente Singu, Ashkola Primar, Kamatafuvani, Manjagazi. And as Angani Kuma, Akola Kasawe, Kwa Sekundara, Manjagazi, Dropin, Pela Longa Distansi, Gera Tabeko, Mustafa Tuar, Akungana, Makundi Sonje, Lawanga, Makundi Sonje, Akuma Baskini, Kamashakayawe, Saba kubaka ufika la wakaralago. Ifamba mkonzo. Si. Shiti. Zitiri shikolwe makani ole. Amfunu wafsilu lishami tlangulia. Imtlanguli inga ajunzi samunu mapimu. Nishaku zaadza asunga likona. Nishaku kaidadi amina ninayuki inzi vintani. Nishaku gwale lisunguli saku yini. Kufani nishuba chava ina. Vashu peka kaya magwale kutela tela kasona. Se anena sasu nyingi. Shishenga kava tsongwani. Asunga likona kakarwani.
3: Alugu itu sisa ikumale shaku amikareni ya mwina. Amilingo pungofu sinene. Eka mintlanguli ya kutisa miri ya dama. Amiambana kale shotala. Inga vula vula hita madzala. Shika mweni. Kudzaha mafolela ya ku hambanahambana hi swihi leswi mi nga swi vulaka ku mikarhi leyi ya sweswi ku swi endliwa leswaku vantshwa va sweswi va ta kota ku huma eka leswi ka mikhuva leyi nga kona nyan'waka
2: a mikhuva leyi bavapara yi nandziha a mfumo hi wona u fanele ku u pumba maregulamenti lowu nga matata
3: i nkumbu swinene tatana masingi kambe hi nga baleki ngopfu swinene laha ka nhlokomhaka ya hina ya mitlangu ya ku tiyisa miri chiwa ka dama kasi hi swihi leswi u nga vulaku mayelano ni mitlangu leyi namuntlha xana a mfumo wa hina wa ndhundhuzela ngopfu a mitlangu leyi ku fika tolo kumbe ku ni ku pumbeka nyana nyamuntlha
2: a mfumo wa hina wa malaya marito ya xikhale maxikulo ya ka muthetho a mugangeni Tiko kwale yoko antjova inchumu lesha ko xipumba amapimi ya ubika ka majove lo mani direct ya ku shoka loko aku 2300 jitempo kumbe 5000 jitempo na vapalana na vachinchana ngana lavana vapalana vachicha swinyingi ka memory wa yena nga ta reflectira pumba madrog ifundisa swilo swa swinyingi ntjova kula ku ndikaringa aku nditekateka manje mchumu liya a hoshusha but karingana nditekateka asipumba yini amapima ku kamalo xibaleni ka manyane ndinga ikuma mpfundlembe xibaleni ka manyane ndinga khoma to kutimbe loko musuko la yeko mbizoro horo mbe uma wona mwana mwana wa ngela ngwini a yeke
3: aku chadama swa pfunisa ngopfu swinene aku pfuna vantshwa ku va huma ka leswo tala hi vulavula eka mapimu la yo biya
2: swa pfunga ku sa munhu luya loko asuka la yeku tlangeni swi nga ta murhuma ku aku ndzaka mani va xasa a gwala ndzaya leniya a ta ti chaya na karhala le ku tshama u xongaxongo liya wa to levantara poti xitikari ku twa ku karhala hi ku tshama ka wamaxa hi ku nandzeheliwe hi ntlangu wa tshama la kha u sungulisa se a vantshwa va hina loko va nghena ka makleti yo xima ya xoku swi tave swinene i munhu loyi a ndzaka mafole a nge tsutsumi daki parafika ka pareka a karhele munhu
3: tsena ku loko vantshwa a va ndhundhuzela ngopfu mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama a va ta ve ni wehleketo lebyinene lebyi kulukumba ngopfu swinene lebyi byi nga ta va pfuna leswaku ku hambanisa leswo biha ni ka leswi swa swinene
2: leswi ntiyiso hinkwaswo leswi munhu a swi maka u swi planisa kuleri ya masengani xa nga swibangu a hi vuya exikolweni hi fika hi veka mabuku hi suka ya fehlula hi suka eka mesa ya ku tsemeni ka swilo mapimo ya pfuna ku pumba swin'wana si ni yo ncuvu loko hi vo mari ka ri nkama loko hi huma a doze xikolo e na fika ka yanamba ma diverse xikolo ntsala tipisini ku yini pfuneta pfuneta vatswali kumbe ku nwisa ku hlantswa hlantswa ni gama ni tshanisalisa ni ku ni yaka manyani ya maswa ku karhi manjoxi ndi ya va hamahi vana va hina a n'wana a famba ni mabuluku mambirhi xikolweni loko a fika laha wa chonele wa gambo wa yi tlela kaya swa ku a kwihi va nga swi tivi se a loko a ntirho lowuya a wu vekiwa mazone hinkwawo famba ku celiwa titsuva tsalatsaliwa leya ku tsaliwa ku tshamiwa ku xuxiwa a ni nge li dzaha hi sigari laha ka ku tala vanhu ni ta wa thethe loko ni la ku dzaha sigari mutheswo yi nga kurisa swona a nyima leyi a tlhavika dzaha heta wuya nandza maxila sweswi o tlhavika kwa leswi yi nga tshama la se nyeka very spat ya ku sikulu mfuma pfuxi ntumbunuko wa xikhale wa ku chava munhu a chava munhu wa mukulu wa mutsonga hlonipha sweswi u yangulana ni n'wana muti xikutini
1: a hi le karhi hi kuma marito na tatana masingi ka vukoli lana hi tlhamuseleke ntila wutsongo wa leswi mitlangu leyi ya dama yi endlisaka swona ni leswi yi faneleka ku ve yi chisiwa xiswona kambe vukoli bya hina a byi nyimanga lano hi yi mahlweni na ku ve hi bula ni van'wani lava va kumekaka ni mintirho leyi ya ku cha dama ni lava hi kombisaka ha kona swaku swi ma yisa ku yini ni mafambelo ya kona hi va kuma na vali ku cha a mitlangu leyi ya dama a hi yingiseni marito lawa
3: hi tatwa tatana Nelson Soto eka nwina anga vini antlangu lowu uchiwaka dama
4: akusungula na milosa vayingiseti va RM Radio Msambiki ka Gaza hi nkarhi lowu wa madyambu hi le karhi hi le ku xuxeni hi badama ni hi nkarhi wa sweswi adama hi khumbuka nkarhi lowu hi nga kula hi wona a li ntlangu lowu hi nga kumeka hi uli i divertimento swa ku loko u titwa u tshamile u li wexe u na xivundza hi tsutsuma ya tlanga ncuva leya dama dama i nchumu lexi xi vumbiwaka hi kaxa xi tlangiwaka hi 24 wa tincuva hi avana doze kambe lona loko u lava ku li tlanga dama ku lava ku u ehleketa ngopfu swinene u pimisa hikuva u kuma u susumeta a ncuva hikuva loko u kuma u susumeta adversary wa wena a ta hatla a ku wina
3: ah loko tshuka u bya vutanyana layena ka ku mexamesa loko hi mi vona lani na mi vona loko mutshwa lani hi vona ngaku mapfambiwa wu tekiwa timbirhi tinharhu hi xihi xi hundla laha ku u nga tekeliwi kumbe u teka tinharhu wena
4: a xi hundla swo swi ni taka ni vula nkarhi lowu hali ku ndlulanyana ku lava ku pimisa ku loko ni susumeta ncuva leyi adversary wa mina a no mi pfulela se ni ndzhaku ku a nghena se ku lava ku loko u susumeta na wu mi kontrolara ku a wu pfulanga siniya umu kontrola ku na umu riya swa ku na wona u ta kota ku muba sini ya phambeni
3: kasi loko hi mi twile mi vulavula hi lisima ngopfu ya mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama loko u te loko u li xivundza a nkama wa nhula ngopfu swinene swi le ku ni ndhunduzela ngopfu swinene ni ta mayelana ni ku avantshwa lavo tala va nga tipatsa ka mitlangu leyi ya ku tiyisa miri
4: swi na lisima ngopfu ku majuventude ya hina yi nga tipatsa ka ntlangu lowu i ntlangu wa swinene wa kahle swinene ngopfu i ntlangu lowu u loko u tlanga u twa ni moya wa wena njhe u xalala khwatsi leswi nge swi na lisima ngopfu ku va nga u nghenela ntlangu lowu
3: yini xipfuno ngopfu swinene a ku i endla ku i sindzisa ku a mombo wa wena ku ehleketa ngopfu swinene leswi nge loko u tsha adama u ta ve munhu lweyi u nga ni mapimu lamanene eku u tshama hi ku ehleketa minkarhi ni yin'wanyana hi leswi nga ta pfunaka ku u xiyaxiya leswo biha ni leswa swinene
4: i nkomo swinene ngopfu a marito ya mina wu ni tekelile hi wona ni nga ta na wona
3: hi swona kambe hi swini hi ku cuka ka wena hi swini leswi u nga vulaka xana a tolo ka n'wina loko mi li karhi mi tlanga a dama leli ni nyamuntlha ku ni ku hambana kumbe leswi ku nga tlangisiwa swona tolo ni namuntlha swa ha fana
4: hi marito matsongo ni nga bala ku adama a nkarhi hi nga ka wona sweswi hi kumi kwa tlangiwa hi vundyanga hina se hi nga kulanyana lava sweswinyana lava va ni ku li tsutsumatsutsumanyana hi vutomi la kona laha hanyiwaka sweswi se va tipeti ka swivochongwa ngopfu swinene kambe loko a ye le ku vo tsundzuka leswi a vatswela va nga kulisa swona a va fanelekwini va n'wi nghenela ntlangu loko u na lisima ngopfu swinene ene u pfula ni vongo u tlhela futhi u ku khipa ni ka moya leyo biha ngopfu swinene a nga mabyala timbangi wa huma ka swona leswi loko u ti nyiketela ku xa dama hikuva dama la pfulana nhloko ene la ku komba ni vutomi lavo fanele u hanya loko
3: inkomu swinene hi swini leswi u nga swi vulaka a ku tihosi ta hina ti nga fanele ku swi endla leswaku mitlangu leyi yi va i ndhundhuzeliwa ngopfu hi nga vulavula hi mugangeni swikolweni leswaku ngopfungopfu vantshwa a ku va ti joyina ngopfu ka yona va ta ha humaka leswo tala leswi hali ku swi vulavula
4: a tihosi ta hina ti nga khutaza ngopfu kolomu swikolweni ku a vadyondzisi va vulavula hi yona mhaka leyi nambi ku va ku ni nyana a nkarhi wa ku va va dyondzisa ko swikolweni nkarhi wa disport wa education physics swa ringana ku ve ni ntlangu lowu va nga va li karhi va va dyondzisa wona kudama li na lisima ngopfu swinene
3: minkarhini liya ya education physical liyani endleka leswaku ku ve ni tabulero leyena se va tshama a univesity ya ku va majuvani va ku yini va cha adama leli
4: nkarhi lowu yana wa education physical lowuya va nga tsutsumi va li karhi va dyondzisa dama leli kona tabulero leliyana kumbe kaxa linene va tsala va tlanga hi lona leyi a ta va valiya sangu hi lava nga swi tivelaka kona
3: hinkomu kambe loko hi cuka lani hi swini leswi u nga swi vulaka u ta wina ntlangu lowu kumbe u ta luza loko hi ku cuka lani hi ku hi vonile loko u li karhi u ba timbirhi tinharhu ni loko na wona u tekile lani hi swihi swa kona swi nga ta gamisaka swona
4: nkarhi lowu adversary wa mina a na ha mu nyiki a sete segundu ni nga mu winanga ka leswi dama leyi ni nga tshamisa swona
3: swa komba swa ku ta wina
4: a lexo ku na wina mpela
1: muyingiseti wa ku rhandzeka adama a ntlangu wa kukala ungana lisima ntlangu la upfuniselaka kuve u pfula avuqopho u pfula mongo la munwanani munwanani ngupungupu kala vatsongo hinga vafundisa kuve vachadama akuve vatafunda shokare hinga fananisa dama leli ni ntlangu lo chiwaka Shadresh inga ntlangu lo uteke ka matiku la makulu kasi loko ufika lo mtikweni dza hina na wonawo hi lo se ufundiwaka ni leswikolweni imi ntlangu le fanaka kuve hilandziwa akuve ipfunisela akuve vanhu vakuma ashokare vani utivi lokare ikusa ka qavangiwa hi twilelana lava va hi pangalateke ka vukolo bya hina va hi tlhamuseli ka tsongo mintirho ya ku hi fanela ku ve hi endlisa ku yini a mintirho leyi ya dama kunene i mintirho leyi i fanelaka ku ve hi landziwa i mintirho ya ta mitlangu ku tiyisa miri kambe a swi fanela ku ve hi nga landziwa hambilomu swikolweni ku ve i chiwa matsan'wini ya ku pfunisela vatsongwana ni lava hinkwavo va chaka a ku ve va ni a wu qopho ni upimisi lebyinene
0: hi bongile Bungile Nicola Mkabela. Hitekela hiya ka Rafael Bila. Buya nini mutaona kama.

0: hizvona muridzo mukiseti kale chikati cha magambo idzesetora zvine 26 minutu zvita releta uchenjana lego kala magezu hia hia leka fonyololo ka fonyololo le mihlakano campeonato distrital kala kuinga sesangula kanine zve kabeliwa mihlakano ya kuhungata na kurenzeliwa campeonato distrital kuna ma top 8 top 16 top 20 vikile kuzvikwa kuna ni top 8 moyeni nzira namba va zvitu mazive baba zvitu hoya hoya izvona baba zvitu mazive kafonyololo magambula waya nyamuhla gambuse mangu gingu tsvite koini ativula leti hi tionile ku masiku ndzhaku leyo tionikile muamukeleli murhangeli wa tiko ka masiku ndzhaku hi wa zihlanu byi fambisile kwini
1: byi fambile khwati na hi tlhela leswi hi vula leswaku umesiki chikele mai kumbe zama ku tlhambisatlhambisa yanyana
0: hi swona
1: xihale xi nga onaka xihale xi tiai
0: makunu loko hi wona hi ta mihlakano ya ku kanyata miri hi vulavula hi xoho xikhumba lexi ku yini ka fonyololo vhiki legi ri khwaku mahakanga chumu leyi gitaku hi givulaku mandziku swi khwa swi ti woneka swo karhi hi nga hi tlhamuselani swini hi ti swi vona tikipa tingani ta malocal dadi ya kwihi a michachazelo hi yihi swi lomuka ku yini
1: vhiki legi yi nga ka kona hi endla ni

0: mali ya ku kuta ri mithangano wa maikipi ya old kusukela ka sabato laha kutubela a tikipi toshi hi sabato leti tikiwa apurariwa ta kwato ita ku sala ni top 4 hi domingo kuma ya ka final hi jambu ka koka ku ya ka
1: tikipi makuno tikipi ya leti jamu kokene na tuka siku tikamusala anayo ama regra de jogo kwa top 8 ama mahela kona hilao nita nseva shitiva
0: ezi sabre ya kangana ima vishatele lo manchika nilisi ezi zi inantela ku hiku tersa tersa wa ziki liki ya muka gona marina ni yaku kuhini ziri gana ku shichiwa para kuhina ziri wiki zinanza ku wazibili wako wana kunga mundu wani isi kule kitu tu kakana di kiti toshi itaula lewa president wa maklubi niwa kapitao niwa trenaduri yu utunga wahila wa marangani ya kwa kela kusikila kwarta fere kinta fere waya hasha mina onlei inga yorefa na kwezi sigira nukwe zikala lura wanga yali zomele kakuka makishangani ya lindako
1: mhm makunu awarefi na wana wate ngana mahiko
0: na awarefi wate ngana mahiko na wana apesari ya kuna wana wana ni kana wa wona lo vakhala ku wona manje a sikuli ka tsa fara mungu ani danga hena wona wona va vare
1: a zwitolovele ku tshinwa tshikati va refe va tsuka va bapitula yi favorisela inwani ekipe ku vona va humeka muganga lowo hatolola ku zwiwona manwe makati ka ti top 8 leti mu mahako ama tournament la mahako a zwi aku tsuki kumhelela magu eya
0: zwa tsuka a zwi humela masekonda aku maku kanele nje kuna le tshikati sele tshinga kona leswaku a kumisana yona hi yona ya zwona kula ku wona ku aku ka zwi nga tshamisekanga zwi le ka vabele va bola ni ku zwi le ka varisi entao loko varisi va nyikwa a tshikatiso laha ka ndzawulo ya vona kota ku na vona va ni kumisawu ya vona va dzuka xava va swi pfumba a xi ni toxe leti mahakwa a ti yandzi ku kati nga heni ni ku ndzawulo yaleyi yi jamuwaku yaleyi yi la ku yimahaku va finalizasinaa a yi twa ku desixi yi nga va leyi kinta fera a ti desixi wa maikipi a tuka heta hi domin hi mauni kilenyeni magonya yo karhi manje a magume matlhelo hatlhela swi kota ku yi lulamisa ku hikwihi swi nga vonaka kona kota kuma ku a kumisawu hilela tipo vidyoari
1: makuno aka top 8 leyi yi tumaheka vhiki leyi hi ku vula manziku a chachazelo hi wihi ka primer lugar segundo lugar ni tercero
0: hitave hi swibo hi sisa hi kusa laha ka maikipi ku na lawa makhalaku ku na diferensa ya vombi ya primero ni segundo kanileswi loko ntanga hi tlhandla ni tirhisa swa loko na loko hi koti swi vona ku analizara ku a primer lugar i ta veni malumu na segundo lugar ta veni malumu na tetesa ruta hi leswi vito swibolela swona hi tirhisa fere hi wasibile wa kona ku kuma mubani
1: hi swona bava zitu kasi ku gumesa bulga hina ka magambu lawa ya nyamuhla kusukela le ka fonyololo a campeonato distrital yi nyimisi lomu ka kwini lembe lika 2026 a chapchap wa maheka se muna a campeon wa district ndani ka hatabeli wa final
0: leswi a ndzi nga ta hemba pulumumuzi abertura hi yona yi nga maheka manje kwalaha ka abertura zwi gamile kwalaho a hi si swivona fambo wa kona wa ku hi nga nga zwini leswi swi mahaku ku hateni nyamuhla ni leswi ku nga si kumeka a lesini ya ku hi ya mahlweni hi kota leswi yi nga maha abertura ti ya ku loko kuma hi wile abertura hi kuma jani ndzhaku hi vona swaku ku famba a xaka nomunu xa hate sweswi kwalaha ndzi vulavulaka ka nga numa hi wa abertura leswi ndzi nga phazama a swi kuma hi wile ka masikwanyana ya le ndzhaku
1: okay a ku
0: ndzakuma
1: a ku tshika a tournei leyi ya chapchap a campeonato distrital yonke ya ka fonyololo a yi si maheka
0: a campeonato distrital ka fonyololo a yi si maheka morandzeni
1: ya leswi a lembegiya ku mpheleni tihweti timbirhi tinharhu ti saleleku phambeni ri ta maheka
0: ya va karatela kula ku swi ta maheka ni ku swi ta maheka porque kota kuma ku a campeonato distrital kuna ni ndzawulo leyi nga yona yi hlamulaka.
1: Endlawako
0: byi ravanya nyamuni byi mahaku ku tshiketa ate nyamuxa yi nga se maheka a ngi nyizi tivi.
1: Leswi
0: ndzi fakaza ku cona ni nga byi wona i abertura ya kabelo ra chapuchapu kuva mela wa abertura yi guma xa yinyima moyeni xa hayi se swi tiva kambe ku yi mahelo ya abertura yinyima moyeni xini xi dya mahaku ku fasa yini hayi swi tivi. Umbilo wa mato before leyi nga programa ya kwa maikiti mone ma initiative la ya ku ma humesa mali mahlenga ma swi twaka ku hakumisawu tekisele va kuma matshamela muni a va arbitrage va kuma refresh kumuni ore leyi twiwaku swa ku a tirhiwile va ku tsuke ku sirhelela ka masingo a tema bya set a masiku mambirhi loko yi topi bya se a yi topi 8 loko yi topi bya se xi 4 dia hi yona.
1: Hi swona kasi ku kumesa magezi muno nga masiya ku vava zitu mazivilaha ka lava hizwaku ka tiekipa ta ka fonyololo leti ti ti tsalelisa leti nga ti tsalelisa kasi ku humelela lomu ka top 8 leyi yi ti nghena ka vikileke
0: hayi ku kumesa a ndzi ta ku kombela ku vona vayenile rhandi yaleyi va swomaku va yima masiku ndzhaku ate nyamuxa kurikile swa masiku ndzhaku loko a ku nga ve ni mainitiativa laya ku ku ve ni ma top 8 top bya sexi ndza tshemba swa ku a hlakani wa homile mudistrita wu nga ta va yi kona purikisi a kapela mudistritala a va hlaya malembe yi nga si dyela hi maheka kani leswi a yi sikameni hi bela hi kombisa wumbilu ni wunene ni ku hlakana lebyinene va zwona ka hina a swi rhandza a kuma a ku bela bola purikisi laha ka bola ku pfumba swinyingi va kona majaha laya ku a ku seketela ka masexa fera sabat domingo loko yi le ku beleni ka bola a swi vachangu va pfumba ni swin'wana swo kalaku swi nga la ku famba ka na hi nga wumeni entawulo kuyini ku hlakaneni swinyingi leswi hi pfumbaku swinyingi leswi hi kondzaku ku hlakana ni vanhu vo tala ku vona ni vanhu vo tala swiendla swa nkambe yi khwati ku rikela vanhu va swi tivaka ku fika ku hlamba va ya bolini va saseka o hambi lomi nga wangu leswiko yi kumana kwale tibolini a va ka mazivi va tala ku nga leswi hi swi lavaka.
1: Hi swona hi bongile bava zitu maze u nga no pfumeleli ka magambulo ya nyamuhla ku ta patsana na hina la ka mihlakano kutani magambo ya mihlakano yo tlenta miri hi bongile kuve magezo ya bava zitu mazivi kusukela le ka fonyololo ka magambo ya nyamuhla a nga vi a hinyika hi leti ku nga xaxameto wa ta mihlakano ya ku tlanyata mire na hi zule ku laha ku na ni ma top 8 matubeliwa kumbeleni ka vhiki leki hi tugivula a mihlangano yi leyi tumaheka hiwa zibili kasi ku nyikeliwa minayo hi mulungiso tonke tiekipa tibela sukela ni mixo kala ni gamba hele pambeni ku salela tamuni titu ya tabela hisoto la ku tohuma angwazi 15 horas hai 15 horas mina unzo khelanza ku idza 7 horas ni 36 minutes.

0: Atimamba ati tabela hesuga 25 ka setembro 2026 ka skulungisela akan wa umoja 2027 umoja zwikhamusela patsano ahi patsano zwikhamusela zwanano unidade umoja tshiswahili la kungani Tanzania Uganda zvinguna Kenya hilo mukutubiliwa akan wa 2027 matiko manhano akasha kanusangula wakulongisela ndlela leyi ya kuyaleyo kakani Mosambiki iyamukiliwa hi Senegal makunu Senegal wavumela kuamukela Mosambiki kani leswi amulahamutini wakwe kuna ni zvo karhi kuna ni swiphicha swin'wana vange ku kombela Mosambiki zwa ringana ku u hi amukelela laha mutini wa wena ke hi ta kombela xihunga laha kaya ka wena musambika ku a ku na mhaka ngona u ta hi amukela laha kaya xikinkonda bamandla a kafe na yona u yi vhumelile hikwalaho a si rhamba a vabeli lava va to nghena ka tshwatshwa lowu wa ku langutangela ku ya a kana a na bela kumbe i bulile ni vakhuzeni va timamba lahatako nila magezu
1: kanyisi wa timamba xikinyu kondi siya palushini shashameto wa vabeli vanga ta umba ka ntla wa unga ta kumeka ku ka mphikizani ya mafast the groups na ukongomi wa kani wa 2027 unga ta beliwa ka Kenya, Uganda na Tanzania timamba ti kumeka ka group J ni mintla wa ya Senegal, Sudan na Ethiopia tlangu wa ku sungula ku pfula jornada loli ka group J utava xikari ka Senegal na Mosambiki hi wa untlhanu wa vhiki ritaka Stade National de Zimpeto kusukela nkama wa 15 horas. Ntlangu luwa wu fanela ku va wu beliwa tikweni la Gibita, kambe swi nga ta koteka hikusa a kampu ya Gibita masiku lawa yi ta va yi amukela mitlangu ya majogos olympicos xileswo a kafi xiyimo xa tikonkulu Afrika yi kombelile a kafi ya tiko la Mosambiki ku va ntlangu lowu beliwa Stade National de Zimpeto. Radio Mosambiki a twile vakhuzeli va timamba vangani vangani lava vuleke leswaku hi fanela ku va hi tiya ka vabeli va langiweke hi xikinyikondi hi rivala vabeli lava va kumekeke masiku ntshaku ka timamba.
2: Jordan Jose Sherens muva wa hisikeli wa ntlawalo wa Mosambiki. Bon, hi ku vona ka mipanga mini vabeli lava va hlawuliweke kasi kume va ta patsana va endla entlawa wa Mosambiki. Kombisa ntlawa wa Mosambiki tiko la hina ni vona swaku xikinyikondi i munhu loyi a tiyeke swinene a tolovelaka ku endla minchumu leyinene ya ku tsakisa hikwalaho ni ka ku ve a swi kota ku ve a hlawula ka vabeli lava va tlhavukanaka swinene tan hi ku vona ka mina ni vona swi nga yini ku nga va na problema yi nga kona ka loko Mosambiki a kumeka ni vabeli lava vanyuwana i vanhu lava i vabeli lava va nga ni matalento ya vona ma tshembisaka swa ku mundzuku hi ta va ni ntlawa lowunene wa Mosambiki wa timamba ku swa nga hileswi vabeli vanyingi va taka ematikweni ya le handle va cinca nationalidad va teka emosambikana ha tshemba swa ku mitlangu leyi ya trash yi zazu yi taka yi bela la kaya yi ta va mitlangu leyinene leyi tshembisaka swinene va nga vana va khanela vanhu vanyingi va ku hileswaku xikinyikondi a tshiki lweyi a teka luyani a teka luyani manje a hi tiveni swa ku Mosambiki a wundiwa hikwalaho ka xikinyikondi yena a seleserana raka a maxikadori lawa a ma tivaka swa ku hi wona ma nga ka ntlangu ka kama wunene hikuva swilo swa bola swi fambelana ni mikama wa kumeka munhu na nga le eforma manje na nga vabyi a nga vitani hi ta swi kota ku ve ni hi kritikara a tizoka kwakhe a hi mutshikeni a seleserador a langa lava faneleke a va voneke swa ku va fanela hi mu nyika nkama wa ku ve na a kombekisa a vanhu lava tshembisaka swa nga hileswi hi swi tivaka swa ku hi luzile mapedra mapilari ya hina hi vulavula hi Mexere hi vulavula hi Domingues hi vulavula hi Rene Dumandavu vanhu lava va reformarile swilo swi ka ntlawa lowu wa Mosambiki kunen training eta vana hi nika maunyingi swinene ka sekwa hi swi kota ku ya call matara a ku pfala a xipaso xa vabele lava a vatlangi lavo ngopfungopfu lani ka Dominguez hi munhu loyi a nga chiwa a ku va a le Porto Maravilha hikuva a endla minchumu yinyingi leyi tsakisaka a xitsungu pronto swoswi ka nkama wa swoswi i fanele ku ene hi tshika Mr. Xikenyo a lavetela a ku dzingisela mapedra lawa a ma vonaka swa ku a nga va mundzuku wa siku ma swi kota ku yini ma hi kombekisa ematikweni ya le handle a vona swoswi a vafana lava va kumeka kona na va kumeka na vani vakulu va kumbisa tiko la Mozambique hi vonile Mozambique wa masiku 20 a ya ba Portugal a belani Portugal a swi kota ku humelela emakweni ka Portugal ka ntlangu ka mitlangu ya xinakulobye ntawu hi koka swoleswo hi hlaya swa ku a wu mundzuku bya Mozambique bya tshembisa a Mozambique a mundzuku futuramente hi ta kumeka ni ntlawa lowu u kumekaka endzeni ka rakengi ya yinene ya ku tsakisa ku ni vanyingi lava va nga va tlanga extrayara hi vulavula Oscar Sheren wa Song loyi a taka nghena sweswo ka sewaendlele a extrayara hi vulavula hi mfana wa Baito Mokwana a n'wana wa Baito Mokwana na yena a taka swi kota ku veni a extrayara ka ntlangu lowu wa Mozambique swa nga hi leswi hi swi tivisaka hi swona hi nyimela swa ku vona va hi komba a mitlangu leyinene ya ntlangu wa ku tsakisa swinene a kaya lexi hi kombelaka swona a hi ta kombela ka hina xitsungu ka hina vahlaleli va dem swa ku hi kongoma eswikadu national disability masiku lawa ya mitlangu leya 3 ku fikela ka devensiku loko hi ta va na hembelani loko hi ta va na hembela mahlweni ka Senegal seleção kulusu ya ikulu swinene ya Senegal leyi yi nga ikulu yi tshama hi swi tiva hi kan'we swa ku yi seleção leyi yi tlangaka amakani hinkwawo yi tlangaka mamundiyali mamadelvezes ntawu loko yi seta refa fasi swi nga ta vevuka swi ta bindza ku yimbela ni Senegal manjina yimbela kaya na hina ku kokela avantage yi vuya ka hina masuku hinkwawo ya 3G lawa hi taka mambela kaya na tshemba swa ku a va pfana lava va ta hi byela xiximo xa ku tsakisa swinene va prometera va ni tempa lavara dizeri sijimiodos a hi vanyingi ni ya voto de confiança ni ku xikinyi kondi bola para frente organiza nosa seleção
3: ku khanela Stairs Mabunda a lexi ni hlayaku swona mina ni le a dia 25 xa ku sungula ni kombela ku a xitshungu hinkwaxo xi famba a xitazimpedi ya khuzela bola xaumbiri ni hlaya swa ku tenge hi vini paciensa porque i selecion la nin'wana leli xikinyo a lambaku lipo xi ka ku humi Dominguez Michele Renildo a minchumu swi nge ti fasi hi toloveli ku vona lavaya majini lowa lava buyaku tenge hi vi na vona hi kota ku ta ku apukela a bola leti porque a swa importante a leswi swi vonaku la i ku hi vini paciensa hi mhaka
4: Cloud Rock u hlayi be mitlangu ninharhu ta yana hi bela kaya entawn hiyo brigade yi ganya pelimeni bya mitlangu bidi a ntlangu lowu wo sungula yona ta bela ni Senegal wu ta kasata ngopfu porque Senegal a mi ta swa ku Senegal i potencia nivel ya Africa yi selecion leyikulu leyi fambelaka sempre hi belaka mundial dike ni tengi hi ti preparala pelimeni para boya hi lwa mahlweni ka vona vesi hi ka ku tshikela ku vayivela pelimeni bya mpontu alanu lawa mabizi ma tshikelaka brigade ya yi ganya hakuna swa ku mpata ri tenge yi ganya pelimeni ka mitlongo ya yinharhu leyi hi kuma 30 points yinene i ku va kombela ku hinkwezu na yi sungula hweti yo leyi nga ta resebera joko lowu sungula nga ta resebera Senegal hi famba hinkwezu ya tata xitadi national dzimpetu avena dzikonta vone mazvigadori ma tsindira importanti loko hi li kone hi mapoyara mapoyara parivele nga ku fikira a resultati bya ku yantswa ka Senegal
1: vakhuzeli va ntlawa tiko hi bola loko va veka mavonelo yavo mayelani vabeli va hlawuliweke hi xikinyikondi ku va va hi kombisa ka mafast the group na kongomiwa kani wa 2027 u nga ta beliwaku tikweni la Kenya Uganda na Tanzania mbiri Mozambique atamukela ntlawa wa Sudan a Stade National de Zimpedo hi 29 ka Setembro ringa ka yena
0: Bongile. tsena kwa ka insa u change give ke chaiwa he 2010 ha general music nda tsema ku ku ngana ku kona ku ngana ku lungiseliwa inwana lesimo ya 2027.

0: Kola nimbelo wa vaklashimatsi loyi akhaluteke exikarhi ka kampu, akhaluta mbelo wa ku sungula, akhaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Hinadza satora xina 58 minuto ji twile kunene mayelana ni mitlangu ya ku tisa miri a xitichini xa emisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique na hi katsa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko Maputo-Gaza na Inyambani. Ku nga le khale loko nsimbi ta komba dzoyitora hi ta veni nhlavutelo wa marhungu landzhaku hi kuma vunanga byi kumisa ka nsimbi ya dzonovhira xiromati masiku ndzhaku hi kuma switivisi ku landzela hi kuma journal ta kasi journal da noiti ta ve hi ntirhisano ni ya ntena national nkarhi lowu na hina hi ta vana hi ba mandla tlhela ndzhaku hi tshamisa ku ya masiku mataku na ku va na ku gama xiyenge lexi xa mintirho. Na wena na hi ku xivela majambu ya hombe ya Sonto 13 ka September 2026.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já, Moçambique.
2: Nhlautelo wa madjungula. Nongonoko wa madjungula ya siku jungwana njungwana ya xifundza nkulu Maputo.
3: Jibelile muingiseti waku zanjeka wa Radio Moçambique, emisoro provincial de Maputo. Oi, oi, o kan xavutelo wa madjungula wa siku jana muntla. Tinshoku maka ta nongonoko wa namuntla. Muzangili wa xifundza nkulu Maputo, Manuel Tuli. Atla kusali sima, jake jake ja presbiteriana de Moçambique. Kamintiozo mikongo maka kubikisa kuzula tikwen Manuel Tuli. Amfakanela isonto ya namuntla kola a dropeni jalika matso. Kufambinika ukumeka kwaki kama mba ya saundi krasas ya kezeke ja presbiteriana di Moçambique. Atikweni jali joni, dali Jordan, akili ashauliwa kuva azangela shukujana shabola ishi imusha tiku lejia. Iti nchilo kumaka ta nchilavudula madzunguru wa siku jana munkla na munkla sonto siku jana 13 ka setembru wa 2026. Nungunukulu, ukumeka mavoku nyamini domingu jmakalani kavu kangisi jwa fosu maguli. Imi na vilaka avu inkisit lejwinen. Muzangeli wa xifundza nkulu Maputo, Manuel Tuli, atla kusali sima jake jake jwa presbiteriana di Moçambique. Kamintiozo mikongo maka kubikisa kuzula tikwen Manuel Tuli. Afakanela hisonto ya namuntla kola adropeni jali kamatsolo. Kufuminika ukumika kwaki kamamba ya saundi krasas ya ke jake jwa presbiteriana di Moçambique. Madzungule nkwauna, Rigoberto Shisanu.
4: Manuel Tuli, akanela ka igreja liana ka domingo lwi.
5: Mas há pastor que contaria uma das vezes. Contrariou a deixa escrito na Bíblia, pastor. Disse, ei, ultimamente já não é assim. Ultimamente os pais eles têm que respeitar os filhos para ter mais amigos de vida. Porque logo um pastor, não vai ser nem para o pastor lá, mas é com a atenção. Porque a forma como eles vivem não é da mesma forma como nós nascemos, crescemos. Mas nós reiteramos, né? Os filhos têm que respeitar os seus pais para ter mais amigos de vida. Queremos encorajar a igreja a olhar também para fora. Além deste trabalho que fazem aqui dentro, olhem para fora. Há muitas pessoas que continuam perdidas, muitas almas perdidas. Encorajamos a igreja para que continue a fazer o seu trabalho, para que na sociedade continuemos a viver em harmonia. Continuemos a viver reconciliados. É na reconciliação que nós encontramos a paz. Sem reconciliação, dificilmente podemos ter a paz. Então, temos que saber perdoar-nos uns aos outros, respeitar-nos uns aos outros. Assim, poderemos viver na paz, que é aquilo que Jesus Cristo nos ensina.
4: Ave Maritu Yamurangiru Vashifunza Kurubaputu Manuel Tulna Tatsia a Igreja Presbiteriana Kuvadia Pambini Nekushutela a Maritu Yankulule Kukavana wa Moçambique.
3: Karimambu Shinene Rigoberto Shisanu. Muzangilo wa munisipi wali kamatolo Julio Paruk atotia vafambisi va mimonta kumbi fitututu kuva vashishima milau ya ufambisi fitaratwini. Antotia wa Julio Paruk umele kwa laka kuva kama siku ya vugamu kulikazo kutakuka nshayu ya dimangu litikutoni kukumika ka amimonta. Paruk abeki ntuzulu tolo kufamika chingiritanu aveke na ayu ni vafambisi va mimonta kadiropaleji.
6: Karimambu Shinene Lanika Changan Luana Mutra, Agongometo, Equa Bigisa Machamela, Yamatizor Yakon. Loan to Jolisim Gosh Nen, Okulang Gosh Nen, Kumalagash, Bombs of Tekatavani, Intrangokon, Wakuanel, Gambe Bapunisella, Kutana Salisima, Elisaku, Antislo, Isan Cock, about Winchu, Manchalaman Nen, Kuvani, Amatizoria Manen. Lava entra tudo, vai ter que ir, vai colocar tingose. Engalou-se, chansa um gosto, né? Nima fambicela manena entra na Europa. Cota anima jarra, mas a macuva vai ganhar chanchumo, vai ter ita. Cambi, já lembra, enquanto sentiu, é manchalomanen. swipfuno swi nga ta endliwa hi munisipi kalava a malisensa ka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we hi ta va hambela malisensa lava nga hakeli nchumu mahala eka kunene hi ta pfunisana hikwalaho ka makarta de condition nakona hi ta tlhela hi va leswaku va nga kuma a ka vayendla va ya ka Maputsu va ya ka madoroba yembenyana ka a Johana kumbe kumbenyana va vona leswaku matirhelo a manene ya kona hi wani ya kwao va pfuxetela va tlhela va cinca mavonelo ya kona.
3: Ku fambeni ka nhlengeletano leyi a veke na yoni vafambisi va mimonta a muzengela munisipi wa le ka Matsolo hi lweyi a tivisiki leswaku a ta pfuna kasi ke a ta va pfuna hi timali a ku va va hamba a makarta ya tikondusao ekusuhi ni 2700 wa vafambisi va mimonta lava va taka seketeliwa hikwalaho ka ku va va hamba a makarta ya tikondusao. Nkongometo i ku va ku fikeleliwa a timhangu ta mimovha leti nga karhi ti dlayaka masiku ya vugamo. A xitiviso lexi hi lexi xinyuxiki a vafambisi va mimonta
1: Miguel Luis Alfredo mina leno varangeli fela va va moto taxista va matola mina leno na u khensa swinene hi nkarhi lowu president municipio wa matola a nga hi rhamba a hi vitana a ku va kombisa ku va na hina ku va hi vumba a ku kombisa swa ku wa hi pfuna and wa hi lwela ka ntirho lowu hi nga ka wona hi ku hi khale hi twa swa ku a mfumo wa humesa maphepha na wulwela ku kulwa o u tsimbisa antizilo ndzeni ka matola kambe loko president wa municipio wa hina a hi rhambile ku tata hi nyika a news leyi ya ku yena a ta tirhisana xikan'we na hina leswi lavekaka ku va hi humbana hi va hi endla ntirho lowu hi li rhandzu hi ku twanana ni responsibilidad hi leswi hi endlaka hi tsaka hi khensa ngopfu swinene ka a rito leli la president municipio a swi karhati swinyingi vhela maji a hi pandi na hukumba ya hina hoxe ka mitirho hinkwayo yi nga kona ku na swikhalo sempre kambe hina hi ku va vanyuwana hi hina hi rhangelaka o hi nga mahlweni ka ku voniwa hi ni swikhalo o hi ni swikarhato swa ku tlula van'wanyana kambe hi naswona swa ku fambelana ni swigevenga ku va hi yivela va hi dlaya laha tindleleni ni mimovha na yona ya hi susumeta ku a xichavo xihlonipho xa mimovha mayelana ni vafambisi va mota a xi kona hikuva i ntirho lowu wa nyuwana ni ta u fanela ku hinkwezu hi va hi wu dyondza swo hi ta wu endlisa ku yini hi va hi lwa a ntirho lowu wu ta vonaka ku mintirho lowu pfunaka vanhu lava ku tala amatlhelo hinkwawo ya matola
7: muhlayiswaku nakona ku ni ma-accident ya manyingi swi swi endleka ka ngopfungopfu wa le n'wina mina mu hambaka ama-accident lava swi swi endleka ka switutuna
1: vhelavhela ni nga na ku yala puruke vhela lava fambisaka mota ku tala ka vona kode ni ku a va na madokumento a va tivi a xitrato leswi hi nga endla swona namuntlha ku example i ku kombela ku va a mfumo wu hi pfuna hi ku hi dyondzisa vanhu lava hi ku vona va swi tiva ku fambisa switutu va swi tiva ku va endla mali manje a manere ya ku va endla minchumu leyi a va swi tivi va fanela ku fundzisiwa according ku distrada vona va li tivi swa ku xitrato xi fambe hi ndlela yini xi lava ku rhangelisiwa ku yini xi lava ku nghenisa ku yini pura u ta kuma ku twana ni lava nga kona ndleleni van'wana a va swi tivi ni ta hi ndlela leyi endlekaka masidenti vanyingi ku tala ka vona a va swi tivi swa ku xitrato xi ni nawu and nawu lowu hi wini wa kona hi leswi endlaka ku va masidenti ma tala laha ni munisipi wa matola.
3: Emazwetu ya muzrangeli wa nhlangano wa vafambisi va mimonta a doropeni bya le ka Matsolo loko a kanela ku fambeni ka nhlengeletano va veke nayo ni muzrangeli wa munisipi wa le ka Matsolo Julio Paruki. Namuntlha xifundzeni xa le ka N'wamba xifundzankulu wa Maputo ku game xiyenge xa ku sungula xa ntlangu wa ta vuyimbeleri wu vitaniwaka MoaFest ka ntizulo ku kumeke vayimbeleri va lomu tikweni ni hambini va matiko ya vahambe swa nga Estados Unidos d'America hikwalaho ka wulandziwa ka ntizulo va kombisi va swilo swa ku hambanahambana ka feyira lebyi byi hambiweki hi lava kombisaka ku nyoxa hikwala ka mihandzu leyi va mi kumeke madzungulo hinkwawo na Fernando Sidomo
8: vanhu va nga ke va kumisaka emichumu ya vona ku hambanahambana ka ntirho wa feyira hi lava kombisaka ku tsaka ngopfu swinene hikwalaho ka masungulo lawa ya mfumo wa xifundza xa ka N'wamba lava vulaka leswaku masungulo lawa manene ngopfu swinene hikusa matamata kombisa leswi N'wamba a bindzulaka swona nakona ve hi bula ni lava bindzulaka ta makhupfu marapoyo pimento hambi ni tinyala lava kombisaka ku tsaka ngopfu swinene nakona a ha buleni lava kombisaka emirhi ya xintu la vuleka leswaku vona va swi kota ku hlengela a wu dayini ka mavabyi ya ku hambanahambana ya xitshungu lana exifundzankulu Maputo.
9: A va tilanga yi pfumula xomayo hi le ka a event la wu sungula la ku fana ni leyi a muhamba xa va hamba ma event malembe ma nga hela ya i mbuti ya swona va hlaya leswi Malaysia i international involve ta ku tata matiko ya manyingi a hi so Mosambiki. Então, esperança xa ku sunguna mazi ya swizandza leswi hentsaka swone a vanhu va dirire ntamuku vanhu vanhu va ku huma hi matikweni va huma xilungwini va buya va buya ka nkhuvo hikuva swa va buya va ka nkhuvo lowu então esperança xa bom xavise ntamu a timbuti
8: exatamente kwini nyamambuti la
9: yamba yoxa a mbuti lani yoxa na hi tsondzele ka papela hi beka ka makhala ka machala tinyala loko hi huma ni ma segredo yezu swa ku nopo direvelara porque mu nga hi tekela negosi
8: vanyingi va lava ka nyamambuti la
9: i vanyingi vanyingi vanhu hinkwavo loko va buya lani va buya mesmo pra vadyangu a mbuti. Então, a especialidade é isso mesmo, em Mbuti, que é o segundo mundo. E não é para ti, mas em Mbuti, eu não evito na cavana.
8: Ok. Mm. Naga, eu não sei se você está falando de um governo da Muamba, mas não é para mim.
9: Eu incentivo lá o Xonga. Para além de que vai incentivar a Vanuva Hangi, Nambi, a Vanuva Tamisaka Golomo. É para Kukula, a Muamba está Kula. Ingaku kutsongo kupalekile mas namuntu zvakakombeka swaku imbangu waku kunganya ka muthuma ku shonga ndau ya va parabenizara governo hi leswi va yenchaka swona
8: Ivan Vangal vangake va breakele mitira radio Mosambiki lava va kumisaka emuthuma ku hambana hambana ka fera leli lomsiweke hikola ka nkhulu wa Moa First nakona ku kumeke eva imbeleli vakulu va lomutikweni ni va handle ka lona la ku kumekeke emagidigidi ya vanhu lava va teke va ta hlalela enkhuvulo wa Moa Fest.
3: Tarimambo Fernando Sidomo loko yi ni nghenaka ta mitlangu ya ku tiyisa miyozi hi ta hlaya leswaku namuntlha aposto wa diministrativo bya le ka Maxava a munisipi wa le ka Matsolo kwala xifundzankulu Maputo ku landziwa mitlangu ya ku hambanahambana ya marekreativu mintizo. Ya marikreativu mutizo kuluzi Anabela Nkumbi ilwe amba kankatsakanyu wa mihandzu le mikumuki Anabela tipilili
10: na kunani dumingu jimakalani lipelili ni vaingiseti ankatsakanyu itisaka na mutla i kubeliwa ka ntangu wa liga dos campeões hi bola na mbini ta sakafi kumbi ta sa Nelson Mandela lani ntla wa Sesam Black Bulls tolo uya mukele kintla wa Tomiki Ngome kuva uringana hi kupfumala amagolo hi kuringana loko ntla wa Sesam Black Bulls ku chapela ku ya ka xiyenge xinwani hi ku saka ntlangu wa Primera Mau ya mphikizano lowu a bebe lowu a tibele kintla wa lowu wa Tomiki Ngome hi bola lin'we la kupfumala yangulo a kuva hi tiva yendelelo wa ku humelela ka kuringana ka mintla wa himbirhi hi ta bola ni xiendla xa mutlhavukanyeti ku xitoti guni miser unga hi byela yini mayelana ni ntlangu lowu ringaneke wa segunda mau ya primera eliminatoria ya tasacaf
11: ivijogo ndzi nga kaza tentamu swinene porque adversario na yena a boyile praticamente na belela a resultado dzin'we na dzin'we interessara ke i ku a zama ku a ganya a jogo então a nghenele a hi complicara maminuto xa ku sungula hi conseguirile ku hi equilibrar a jogo e considera que é andar jogo lhe dizer de tudo ele que muito se mete do vestaro para abelela a balizar já que pouco se chama com forçar a sua pancada mas com a cometer uma erro jogo mandar permitir a correr goliça e considera que ele já lhe acha que a má fala lá anga vem na hora de pensar a e considera que correr e considera que mandar em gol e logo se vista na adversário na ele a continuar a correr só que anga é de chumbo e a jogo de nada na primeira parte mintlawa yi bidi na yi dzingana i loko swi lexitano adversario a buyile segunda parte na ni confiança mas a bb a nghenele melhor ka adversario a controlarile a jogo na zama ku a duletela gol za ku dzi nga buyisa tranquilidade a dzi kumekanga golo porque na yena adversario a tibekiselele tindlela ta tinene
10: marito ya xiendla xa mutlhavukanyisi wa Sesam Black Bulls ku xitodikulu ta vula hi ntlangu wa segunda eliminatoria ya segunda mão ya primeira eliminatória ya taça CAF, taça Nelson Mandela tangu beluitolo a estado comigo que estou com a campo ya associação Black Bulls Arena Lazio lá ninta wawa kuringane ke zebra zero na tomi kingome chileshwa bebe aya masweni kuba akombisa Mozambique kampikizani le kasi un'wani mukombisi wa chifungu wa Mozambique União Desportiva wa Tsongo loyi se swi chipeke kuva kumeka ka maliga dos campeões hikuva tolo a ringanini ntlawa wa PETU de Luanda a estado 11 de novembro a dorobeni ra Luanda hi ku ringana loko ka doja doji swi nyika a kuva PETU de Luanda ya phambeni hikusa ka ntlangu wa ku sungula wa primeira mão a União Desportiva de Tsongo ya mukeli PETU de Luanda a va luza hi bola leyi xileswo ka mphikizani leyi yo nyimela ntsena Association Black Bulls loyi a hi kombisaka leswaku a ta ku yini ntshaku ka ku va a tiva adversary Domingo Zwakalani va yingiseti hi leti hi nga ha na toni ku va hi tlhasisa mayelano ni mitlangu ya Liga dos Campeões kumbe ni mitlangu ya tasa Nelson Mandela bya ha peli
3: loko hi huma xifundzankulu Maputo hi ta ba maganso hi kongoma atikweni bya le Afrika do Sul lani Dali Jordan a tlhelika a hlawuliwa ku va a zwangela swibyana swa bola hi xiyimo xa tiko lebyiya Eduardo Figueirão
12: eka gotsovanyana ka kongreso yi endliweke tolo le Midrand Dali Jordan a kumele 157 wa mavoto lana a tluleke n'wamabindzu tlhelo n'winyi wa ntlawa amazulu Sandile Zungu loyi a kumeke 82 wa mavoto. Dali Jordan a kumeka ka xitulu xa ku rhangela xihubyana xa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga kusukela a lembe la 2013. Nakona lani ku vulavuliwa hikwala ka ku chavisela ka lava a va vota timhaka leti humeleleke tolo lani a Midrand lani swi sindziseka leswaku ku vitaniwa mintamu ya vusonci ni ya vusirheleri a ku va hi le kusuhi mi ya vona a ku famba eka ntirho lowu nakona ni nga tivisa eka leswaku eka ntirho lowu ku ve ku kumeka a vakombisi va xihubyana xi vonaka timhaka ta bola misaveni ku hinkwayo xihubyana xi vona timhaka ta bola a tikonkulu Afrika na hambi xihubyana xi vonaka timhaka ta bola lomu edzongeni eka Afrika. Mambeni mahungu mativisa eka leswaku namuntlha ku yisiwa mahlweni jornada la mutlhanu na kan'we la mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ntlawa wa Milford wu ta bela na Richards Bay Siwelele a ta phikisana na Golden Arrows ku va na TS Galaxy a pimana mintamu na Kruger United jornada leyi la mutlhanu na kan'we li pfala hi wa vumune wa vhiki lowu leyi nga ka lona loko a ntlawa wa Durban City wu ta yamukela a wa Orlando Pirates eka mintlangu leyi mi endliweke tolo Polokwane City wa Manuel Kambala hi loyi a ringaneke a bola leyin'we na Kaizer Chiefs a handzu wa ku fana hi lowu vonekeke eka ntlangu xikarhi ka Shipa United na Mamelodi Sundowns ekasi eka ntlangu wun'wana ntlawa wa Amazulu hi lowu beke Marumo Gallants a veya bola leyin'we la ku pfumala eyangulu ekuminkama leyi ntlawa wa Mamelodi Sundowns ku le hi mahlweni ni 20 ya tipondo ku landza mintlawa ya Orlando Pirates na Amazulu ntlawa wun'wana wun'wana wu ni 10 tipondo na tinharhu ekasi ka vumbangu bya mune kuna Kaizer Chiefs ni khumela tipontu na timbirhi eka mphikisano lowumbirhi wukulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga namuntlha ku pfaliwa jornada la vumune Highbury a ta bela na Magezi ku va na Hope Football kube a phikisana na Cape Town City a mintlangu leyi mi endliweke tolo a ku pfuliweni eka jornada leri mayinkelele emihandzu leyi Leicester Ford City hi vula tinxeke Gomora a veya munhu wa mabola ya kwangwela wa haliyin'we Hankwe Lions a humelela mahlweni ka DBs a mabola mambirhi ya ku pfumala yengulu Real Native a bantlawala Room Lions a bola rin'we na ku pfumala yengulu ntlangu xikarhi ka Midlands na University wa le Northwest wu gamina mitlawa mimbirhimbirhi ngana a bola leyin'we ntlawa wa Ampington City wu humelela mahlweni ka Venda a mabola manharhu ya kwangwela wa hamambirhi ekasi University wa le Pretoria na Harbert College hi lava ringaneka 0-0 mintlawa ya Bugis Highbury na Real Native hi leyi mi rhangelaka mphikisa lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga lana ntlawa un'wana na un'wana wu nga ni 5 wa tipontu na 4 eku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figueirão
3: hi maincelo lawa muyingiseti wa ku zwantsweka hi gemetakola a nhlavutelo wa madzungulo wa siku bya namuntlha 13 ka setembro wa 2026 nongonokulu ukumiki mavokoni amine domingos makalani ka vukhangisi bya Afonso Magoli iminavalelaka vuyingiseti lebyinene ka minongonokulu masaleki ya Radio Mozambique imisoro provincial di Maputo bya pilili
2: miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa imisoro provincial di Maputo.
13: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule kutitsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
14: Bola num belo avô clash matzilo e aquele teque escarca campo. Aquele também o singula. Aquele também o umbiri. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambio o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
15: O meu mungo acaba cozelho. Vantango. Tênica campo. Wassa. Tanga bela canguana. Wantan. Wati. Wati. Atule lam belo um pepo.
14: Cassia na enda ini.
15: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tilui. Aí anda su combi. Su saco vendo um wana karate. Rumacila e acusuluca. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
14: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
15: Esi leso loko ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
14: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
15: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
14: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko switaponisa mwana wa yena. Swoswi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
15: Swikomba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
14: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
15: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
16: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
17: Instituto Politécnico EMLNJ kusikala outubro ku ya fika dezembro wa 2026 ane ku titsalisa ka makursi ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil,

0: bola no mbelo wa vaklashu matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo wasata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku publicidade. Ku nga titsetsi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Ku nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milizense Center, na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Xizekra Veirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Sweswi va pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena sweswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani sweswi a pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jizekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Inkomo swinene ka wena u longoloka ka ni mintirho leyi kusukela ka loko yi ta yi pfulile hi nkarhi wa 4:55 wa ntlhanu tanihi lana yi tivaka hi kona mintirho ya hina yi pfali vugan'wini la vhiki. Hi na wena hi longoloka na wena ka madyambu wolawa ya Sonto 13 ka September wa 2026.
2: Bawudiri movha dziva ku ninga bola ya vakwanu. Uchila kuwana kutaka kamina

Mongo eu sigo em emissora provincial de Maputo. Muxai, Mônica Novela. Murengelo atiku Daniel Chapo, musumbuluko lwelixaka doropeni la Maputo, atarangela nhlengeletano ya kusangula ya kuvulavula hi ta majela manene. Nhlengeletano yi ta landziwa ndzeni ka nhlokomhaka yingo ta majela manene, nhlengelo wa hinkwerhu aku hluvukiseni ka tiko. Mahungu ma vula leswaku nhlengeletano leyi yi ni nkongometo wa ku nyika mukhandlu ni ku dyondza tindlela ta ku nyikela swakudya swa matshamela manene ka vanhu hinkwavo hikwalaho ka ku patsana ka swiyenge swin'wana swa ta majela. Ku fambeni ka masiku mambirhi, vakumeki ka nhlengeletano leyi va ta tluleta na vutlhari hikwalaho ka ta majela manene ni ku luka makungu ya ku yantswisa ta majela tikweni hinkwalo. Lawa ma taka edoropeni la Ximoyi, xifundzankulu Manika, ma vula leswaku munhu wun'we a luzile vutomi, van'wana vanharhu va kume ku vavisiwa ndzhaku ka ku va va zame ku yiva ka muti wun'we wa ku xavisa maphalafeni emugangeni wa Xipetwe. Mhaka leyi yi humeleleni madyambu ya Mugqivela, nkarhi ntlhanu wa vanhu na va hlomile hi swibamu va dumeleke muti lowuya wa ku xavisa emaphalafeni. Tanihi mahungu ma paluxiweke hi murhangeri wa huvoneleli a komandi ya maphoyisa exifundzankulu Manika, Mozinyo Manasi, swigevenga swi dumele muti lowuya wa ku xavisa maphalafeni swi yiva mali ya 20,000 wa timetikali. Ku fambeni ka vudumeleleli, swigevenga swi duvulelile lomu tinhlavu ti kumeke munhu wa vanhu ka vona wun'we a li muvoneleli wa muti lowuya wa ku xavisa maphalafeni, vanharhu vafambisi va swithuthuthu va nga ha kumeka ka muti lowuya a ku a va chela phalafeni. Na ku endleka leswo a xifundzankulu Zambezia, munhu wun'we a luzile vutomi, vambirhi va vavisiwile ka mhangu ya ku dilika ka mugodi va nga ha cela ka wona golidi a xifundza xa Gileng. Mahungu ma tiyisiwe hi administrador wa xifundza xa Gilepa, Xikwali Sithoyi, a vuleke leswaku vanhu lavaya va vavisiweke va kongomisiwile xibedhlele xikulu xa Nampula. Pasquale Sithoyi a vuleni leswaku vanhu lavaya a va kumeka ndzeni ka xikhele xi celiweke a ku va ku susiwa golidi lomu hi ku landza misava yi dilikeke. Ku ya vana ka miti amalokalidadi ya Belani, Mapinyani na Mwana a xifundza xa Vilankulu, xifundzankulu Inyembani, swi nonon'wisa mintirho ya ku yandlalata gezi ka ndhawu liya. Makungu hi ku khuleketa gezi ka 5,200 ya mindyangu ku ya fika ku heleni ka lembe, kambe makungu lawa ma hali kule ni ku kuma a ku humelela hikuva vatirhi va sindziseka ku famba mpfhuka wa ku leha a ku a va kota ku kuma emuganga wun'wani. Mahungu ma vula leswaku ku ta fika sweswi komponi ya ku yavela gezi yi kotile ku khuleketa a gezi ka 3,000 ya mindyangu ngopfu ka tindhawu ku landziwaka ta vuxavisi. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. 5 wa vanhu na vanharhu ka vona vatsongwana vambirhi va luzile vutomi ka mpundzu wa sonto leyi ka mhangu ya ku banana ka mimovha atikweni la Afrika-Dzonga. Mahungu ma paluxiweke hi mintamu ya vuphoyisa ma vula leswaku mhangu yi humeleli ka xitaratu xin'we ka mpfhuka wa Ernelu na Dave a xifundzankulu xa Mpumalanga. Nakona maphoyisa ma vula leswaku ka ha laveteliwa ku tiva swivangelo swa mhangu leyi, kambe ma vona leswaku a ta tshuka a li ku kala ku xixima ta mafambela a switaratwini. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama va vula leswaku musumbuluko lowu doropa la Tete li ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 35°C, ku landzela Nampula ni 32, Kilimani 31, Beira na Pemba 30, Lixinga 29, Maputo 28, Nchanchai, Ximoyo, Inyembani na Vilankulu 27°C. Mwingisetu wa kurandzeka, lawa ave mongu ya usiku ya emisori provincial de Maputo, rinzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

21:05 ali karihi kuma a mahungu ya usiku ha wona hi tivekele tihumelelaka ka tindhawu to hambana ta tiko. Hi ta kombela ka muyingiseti leswaku a ya mahlweni hi kurhula hikuva hi ni xitiviso lexi ku va hi tsundzuxana leswaku loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa uhash hi kumeka doropeni ra ka Matsolo, Rua da Resistência ka nhlayo ya 318. Nakona u nga swi kuma laya baraka futuri medlora ka Mateo Jordan Simango kule bairo ferroviario ka Mateo Jordan Simango a Palmera ni le Taninga baraka vovo Sicilia le ka Nwamatibyana baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka papelaria ka Rixichambale le Beluluwani baraka Armando Shop le Matendeni na kwartera 68 Andrade Nyabinda CF le bar da Liberdade kwartera 14 baraka Nwamunyingi hi le Bowane a bairo Dush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emisor Provincial di Maputo. Hi ya mahlweni ni ku va hi pangalatana na wena, hi seketelana na wena, na hi navela leswaku mitirho ya hina ya Emisor Provincial di Maputo a ta va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Hi le ka vusiku bya Sonto 13 ka Setembro wa 2026. Hi tamela vunanga na hi endla leswaku hi nkarhi lowu wa vusiku nkarhi lowu haka kunene u nga karhi na wena u lulamisela u nga karhi u khoma lexi ni lexiya na hinavo hi kola kusuhani a ku va hi seketelana a ku va hi pangalatana. Hi vulile na sungula mitirho ya hina leswaku nkarhi lowu kusukela 21:10 a ta va wa ku va u tihlawulela vunanga ku va halenu hi ku chayela.

0: Magolani.
1: Kani
0: mambo ni khensile ni khensile swinene.
1: Kutani
0: tekela vova mamana va ku yambala masile mexantimani ni swibutawa swa nkwalala. Kani mambo ni ku ntirhelo va wunene kwalala. Muya ni dzungulela va vavanuna.
1: Ta va dzungula.
0: Kani mambo ntirhelo va wunene va tsaka hinkwavo ni nge hlayetele hi mavito hinkwavo lava dzungula na vana na vadzungula hi nsimu lebyi.

Mongo, eu sigo a emissora provincial de Maputo, Muxai Mônica Novela. Murengelo atiku Daniel Chapo, musumbuluko lwelixaka doropeni la Maputo, atarangela nhlengeletano ya kusangula ya kuvulavula hi ta madyela manene. Nhlengeletano yi ta landziwa ndzeni ka nhlokomhaka yi ngo, ta madyela manene, nhlengelo wa hinkwerhu a ku hluvukiseni ka tiko. Mahungu ma vula leswaku nhlengeletano leyi yi ni nkongometo wa ku nyika mukhandlu ni ku dyondza tindlela ta ku nyikela swakudya swa matshamela manene ka vanhu hinkwavo hikwalaka ku patsana ka swiyenge swin'wana swa ta madyela. Ku fambeni ka masiku mambirhi, vakumeki ka nhlengeletano leyi va ta tluleta na vutlhari hikwalaka ka ta madyela manene ni ku luka makungu ya ku yantswisa ta madyela tikweni hinkwalo. Lawa mataka edoropeni la Ximoyi xifundzankulu Manika ma vula leswaku munhu wun'we a luzile vutomi, van'wana vanharhu va kume ku vavisiwa ndzhaku ka ku va va zame ku yiva ka muti wun'we wa ku xavisa maphalafeni emugangeni wa Xipetwe. Mhaka leyi yi humeleleni madyambu ya Mugqivela, nkarhi ntlhanu wa vanhu na va hlomile hi swibamu va dumeleke muti lowuya wa ku xavisa emaphalafeni. Tanihi mahungu ma paluxiweke hi murhangeri wa huvoneleli a komandi ya maphoyisa exifundzankulu Manika Mozinho Manasi, swigevenga swi dumele muti lowuya wa ku xavisa maphalafeni swi yiva mali ya 20 mil wa timetikali. Ku fambeni ka vudumeleleli, swigevenga swi duvulelile lomu tinhlavu ti kumeke munhu wa vanhu ka vona wun'we a li muvoneleli wa muti lowuya wa ku xavisa maphalafeni, vanharhu va fambisi va swithuthuthu va nga ha kumeka ka muti lowuya a ku a va chela phalafeni. Na ku endleka leswo a xifundzankulu Zambezia, munhu wun'we a luzile vutomi, vambirhi va vavisiwile ka mhangu ya ku dilika ka mugodi va nga ha cela ka wona golidi a xifundza xa Gileng. Mahungu ma tiyisiwe hi administradoro wa xifundza xa Gilepa Xikwali Sithoyi a vuleke leswaku vanhu lavaya va vavisiweke va kongomisiwile xibedhlele xikulu xa Nampula. Paxikwali Sithoyi a vuleni leswaku vanhu lavaya a va kumeka ndzeni ka xikhele xi celiweke a ku va ku susiwa golidi lomu hi ku landza misava yi dilikeke. Ku yavana ka miti amalokalidadi ya Belani, Mapinyane na Mwana a xifundza xa Vilankulu xifundzankulu Inyembani swi nonon'wisa mintirho ya ku yandlalata gezi ka ndhawu liya. Makungu hi ku khuleketa gezi ka ntlhanu wa magidi na mambirhi ya mindyangu ku ya fika ku heleni ka lembe, kambe makungu lawa ma hali kule ni ku kuma a ku humelela hikuva vatirhi va sindziseka ku famba mpfhuka wa ku leha a ku a va kota ku kuma emuganga wun'wani. Mahungu ma vula leswaku ku ta fika sweswi komponi ya ku yavela gezi yi kotile ku khuleketa a gezi ka magidi manharhu ya mindyangu ngopfu ka tindhawu ku landziwaka ta vuxavisi. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ntlhanu wa vanhu na vanharhu ka vona vatsongwana vambirhi va luzile vutomi ka mpundzu wa sonto leyi ka mhangu ya ku banana ka mimovha atikweni la Afrika-Dzonga. Mahungu ma paluxiweke hi mintamu ya vuphoyisa ma vula leswaku mhangu yi humelele ka xitaratu xin'we ka mpfhuka wa Ernelu na Daver a xifundzankulu xa Mpumalanga. Nakona maphoyisa ma vula leswaku ka ha laveteliwa ku tiva swivangelo swa mhangu leyi, kambe ma vona leswaku a ta tshuka a li ku kala ku xixima ta mafambela a switaratwini. Ta matshamela ya nkama. Vaxivi ta matshamela ya nkama va vula leswaku musumbuluko lowu doropa la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 35 graus centigrados, ku landzela Nampula ni 32, Kilimani 31, Beira na Pemba 30, Lixinga 29, Maputo 28, Njanjai, Ximoyo, Inyembani na Vilankulu 27 graus centígrados. Mwingisedwa kurandzeka, lawa ave mongu ya usiku ya emisori provincial de Maputo, rinzela mangwani, inkarwa ntoloveto.